0: Kape, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng protection laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Pilipinas.

0: MAFC Chairman. Mahuman ig sumite return form, igahatag ang RSBSA enrollment stub, kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. The time now on FMR. It's 9:01.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sampon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
7: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
7: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
7: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
7: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
7: At

0: Pangatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
0: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
0: Malaking tulong sa Bukirin.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Pag nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rice coffee.
3: Nagkasampo kayo?
4: Anawan o sampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: This is FM Radio.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibilis sa mga butika.
1: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas ng resulta, posible nga di rin pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
2: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
3: Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya.
3: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong atay.
3: Mag-DTX 500!
4: Araw-araw, DTX 500!
3: Mabibilis sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Bang Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
5: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
6: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
4: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
7: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
4: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
8: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
9: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
4: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Clean Kevin Robert V. Arguelles, Philippine Collective Media Corporation.
4: And the Golden Dog for Best Public Affairs Program, Metro Manila, goes to... With due respect...

0: award sa pagkilala sa With You Respect.
1: Ayun. At pagkilala kay Prof. Cleve bilang natatalo. Alam mo,
0: ha? Ako ang piliin, no?
2: Alam mo, ito, ha? Tumakot pa sa akin ito. Sabi, asan ang concession speech mo?
1: Asan nga?
0: Kaya ko siya hindi kinilala ng KBP dahil fake news peddler.
1: Ini-enjoy pa natin eh. Kasi ikaw daw yung minalo ng Golden
3: Globe.
0: Ano talaga, nagsiselebrate tayo. Pero trabaho pa din, diba? Ayan. Okay, so, magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa award-winning na programa. Kung saan pa walang pinagpilya sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po, si Cliff Arguelles.
2: Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Finalist lang po ako pero nandito pa rin po ako. Oh, si Attorney Dino De Leon.
3: Wow! Grabe yung dami bragging rights. Parang sidekick lang ako ng sideshow nila. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan. Ako po si Richard Haydarian. Mali naman ang mag-camera tinignan ko. Pero energy level pa rin. Para sa bayan.
4: Yes. At kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gahan.
5: Emily po, maraming salamat po sa KBP at sa aming team and crew and mga viewers. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
1: At ito na yata isa sa mga pinakamagandang award na makukuha namin before our first anniversary. Biro niyo, mag-iisang taon pa lang pala.
0: Aabot ba tayo ng isang taon?
1: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa isa Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan! Ito lang sa
6: With You Respect!
7: Richard Haydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
1: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
7: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
2: Katotoo lang, sa real talk lang tayo. No?
7: Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makulong.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
0: Yan, ha? Batiin din natin yung mga kasamahan natin sa PRTV.
4: Yes.
0: Di ba? At sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na umani din ng Golden Cup.
2: Correct, correct.
0: Marami rin tayong makasamahan.
2: Parang ano to eh, yung Golden Dub, naririnig ko lang to nung bata ako eh.
0: Oo nga. Diba?
2: Golden Grab awardee, mga ganun.
1: Anong dekada yan?
3: Anong dekada yan?
1: Hindi, yung unang beses na ka-KBP Golden Dub.
0: Nung bata din ako, naririnig ko yung Famas eh. So pwede.
2: Oo. Ibang klase din.
3: Iba yung ano eh. Mali yung industriya.
0: Pero kasama po sa ating celebration ngayon ay siyempre kailangan magpatuloy ang ating mga usapan. Pag-uusapan po natin ngayon ang survey hinggil sa tagisa ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, sino po ba ang nakalalamang ngayon sa paglilitis?
2: Tatalakayin din natin ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng ate niyang si Vice President Sara Duterte. May paglagbag nga ba ang business interest ni VP Sara habang nanunungkulan sa pamahalaan?
3: Nako, ito nang usapan na no, maleta no, himayin din ang testimonya ng nagpakilalang dating security officer ni dating House, ang daming dati, House Speaker Lord Alan Velasco. May katotohanan ba ang pahayag nitong pagpapadala ng pera kay VP Sara Duterte? Hopefully our special guest one day.
1: Tatalakayin din natin ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon laban sa sesyon ng Senado noong Hunyo kung saan nahalal bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Tama nga ba ang desisyon ng Korte Suprema?
5: At pag-uusapan din natin ang pagrepaso sa hiling na extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Maipapadala na ba si Quiboloy sa Amerika bago matapos ang taon?
4: Yes, hindi lang yan. Bubusisiin din natin ang pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ano ba talaga ang motibo sa paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa West Philippine Sea?
0: Grabe, dami natin tatalakayin. Maubos kaya natin
4: ito. Isang oras lang ito.
2: Dami yung utos na nalo lang.
3: Leave it.
0: Pero para matapos natin ito, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
6: Vibe Check!
0: Pati ka nang iki-vibe check, ha?
7: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
0: Magaling daw yan, ha? Performance ng prosecution at depensa sa impeachment trial. Lumalabas sa national survey na bahagyang nakakalamang ang depensa sa paglilitis.
5: Tama ka dyan, award-winning claim. 23% ng respondents ang nagsabing mas maganda ang performance ng defense team. Pero halos kadikit lang nito ang mga kontento sa trabaho ng prosecution na umabot naman ng 15%.
2: Kaya nga, Cheska, tulad ng inaasahan, marami ang pumapabor sa performance ng defense team sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Mataas din ang suporta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte kumpara sa mga taga-suporta ni Pangulong Marcos.
3: Oh, pero yung nuances, ha? Kasi nakita ko parang nasispin ito kung saan-saan. Pero Dino, 11% ng respondents ang wala pang tugon kung sino ang nakalamang sa prosecution at depensa, habang mahigit 50% ang hindi sumasabay-bay sa impeachment trial. So medyo open field to. Maraming persuadables. Yun ang hindi na-emphasize ng ibang mga headlines na nakita ko.
1: Kaya naman, Dino at Richard, ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan kung bakit maraming gusto lang hindi interesado sa impeachment trial? Ano nga bang dapat gawin ng impeachment court para maging interesado ang publiko sa makasaysayang paglilitis na ito?
0: Yun. Tama yung sinasabi kasi ni Richard, no, na nung nilabas namin yung findings na ito, I think may mga iba kasi na mga kasamahan natin na sa online world. Medyo na spin yung findings, no, kasi pinalalabas na nananalo ang defense sa pagtingin ng mga kababayan natin. But the proper way to read the survey results talaga is that actually maraming hindi nakatuon, no, hindi nanonood, hindi sumusubaybay dun sa impeachment trial. At dikit lang halos, no, yung defense at prosecution, no, dun sa mga nanonood. So, nililinaw natin na actually ang challenge pa ngayon ng impeachment court ay makakuha pa ng atensyon, no, at interes ng ating mga kababayan. Hindi pa yung makapili talaga sila ng is it prosec or defense na nanalo.
3: Dalawang punto lang. Na unang-una, I think this tracks with the Okta survey, which shows around 50-55% ng ating mga kababayan ay basically persuadables. At pangalawa, malagyan, because you would have expected na 30-40% ng population ay dahil sobrang believe na believe sa mga Dutertes, automatically believe ka rin sa mga defense kasi proxy sila ng mga support for Dutertes. To see that down to almost one-fifth, means na baka hindi na ganun kalaki yung solid base ng mga Dutertes na no matter anong ebidensyang lalabas, stick kami dito. So for me, if you're the prosecution side, yun ang dapat mga headlines na tinitignan mo na maraming persuadables at yung hardcore base, yung hard shell ng Duterte support is not as big as some people expected.
0: In fact, Richard, just before Cheska, no? In fact, Richard, magandang point yun na kasi kung halimbawa yung tanong ay sinong ipoboto mong presidente sa 2028, pumapalo ng 30-33% dyan si Vicky sa mga nakaraang survey.
3: Exactly.
0: Pero ngayon, 23% yung nagsasabi meaning yung
3: decline.
0: Defense. That's a 10 percentage point decline. So, ibig sabihin na, mula sa mga baluarte ng ni VP Sara, mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte, may pagdadalawang isip na din, di ba? Kung siya ba ay may sala o walang sala dun sa mga paratang dun sa impeachment. So, meron din progress in pagtingin ng mga kababayan natin na hindi lang ito partisan na issue. Regardless kung taga-suporta ka ng mga Duterte o hindi, tinitignan din nila, no, kung Yung ebidensya ba ay sapat, no, para nga dito sa paglilitis? Si Cheska.
5: Yan, I agree, Richard and Cleve, pero gusto ko mag-focus dito sa finding ng Momentum Research na mahigit 50% na sa mga kababayan natin ang hindi na sumusubaybay sa impeachment trial. It's because they are being bored out. Nagiging bored na po ang mga tao sa panonood ng impeachment trial. Hindi katulad nung simula na excited lahat at gigis na manood dahil nga gusto natin subaybayan kung ano ba ang dapat na maging result sa dulo at kung ano ba yung mga ebidensya na nilalatag sa atin. So it is also a good reminder to the Senate Impeachment Court to do something differently. Kasi ang point naman po ng impeachment trial is for the public to know kung ano po ba talaga ang standing ng fitness ng kinauukulan ng impeachable officer na at kung ano po ba ang magiging say ng public dito, 'di ba? Importante talagang factor ng impeachment trial ay yung public. So kung sila ay bored out na, it is here in the numbers na more than 50% ang hindi nanonood. You have to do something differently and that is to not make it less technical. Kasi nagiging pagalingan na ng mga abogado yung impeachment trial when in fact hindi dapat ganun. Dapat mas gumamit ng mga layman's terms para mas maging interested yung mga tao. And with regards naman sa nakikita nating nakaangat ng kakaunti lamang ang defense team more than the prosecution team, I think may factor yung social media dito. Kasi marami ako nakikitang fan edits or DDS edits that make it spin in a way na mas lamang sila. So marami tayong mga kababayan na babad sa social media.
3: I wanna ask, Dino, about this.
0: Vulnerable sila dun sa mga splice.
3: But Dino, I was wondering, yung sub judice rules, has that limited? Kasi if kung saan may flexibility yung mga participants to translate this into the public space, baka mas marami sumabay-bay eh.
0: And I was wondering too, nilagay nila si Dino De Leon sa...
5: Ayun eh!
0: I think mas maraming manonood niya.
3: Kaya kung pivot yan.
12: Feeling ko lalaki.
3: Supporters ng defense.
13: Or hindi, last na lang, dagdag din sa question. Dagdag din dyan. Malaking bagay para madagdag ba ang interest? Sana lumabas na yung vice president. Di kaya humarap na kaya siya.
2: Di ba, ang comment ko nga is sui generis dapat ito na overly legal tayo or technical and you have to be able to communicate supposedly everything to the public. Kaya ngayon yung komento ko dito kay Senate President as a Senate Presiding Officer or Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, para bang lahat na lang too legalistic. Pero sa akin palagay lang, kung titingnan mo yung resulta ng Momentum Research, marami ang hindi nanonood, konti lang yung lamang doon supposedly sa prosecution, pero tandaan natin ang under trial dito si Sara Duterte. Ano ibig sabihin niya? Kapanatural, yung mga nanonood at nagsusubaybay malamang mas marami sa supporters niya. Kaya nag-respond, mga supporters niya. Ang sabi ng marami, hindi kami nagsusubaybay, baka dirin-dirin na sila doon sa mga pinag-uusapan doon, alam na naman nila, 2 years na naman, 3 years na naman pinag-uusapan ko ano yung mga kabalasugan ni Sara Duterte. So sabi nila, hindi kami magbibigay ng judgment sa performance, pero hindi ibig sabihin hindi sila magbibigay ng judgment doon sa actual evidence na alam nila. So sa aking palagay, given the strength of evidence, maraming tao ang nakukumbinse na hindi na karapat-dapat si Sara Duterte manatili doon sa kanyang posisyon. Tsaka ultimately, sa akin lang, ako personal philosophy ko lang, I'd rather have the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. So ibig sabihin, kahit na sino pang maraming sira ulo diyan at na mga na crowd, no? Sa akin wala 'yun eh. Ang importante, gawin natin ang trabaho natin. At importante, nakukuha ko 'yung respeto ng mga tao sa legal profession. At batay sa aking mga nakikita na
0: walang awards.
2: Walang awards. Pero batay naman sa amin, sa aming mga nasa legal profession, maraming impress doon sa performance nila Chel Jok, nila Lorna Capulan, nila Attorney Te, nila Attorney Ligutan, Virgil. No? So actually, para sa aming palagay, sa totoo lang, based sa aking sa mga grupo ng legal, tingin namin lamang ang prosecution.
0: Yung legal community,
2: yung legal community. Kaya ang sabi ko, respect of your peers rather than the adulation of a maddening crowd.
3: But can I deconstruct, we're 33 days into this, may day job po ang mga taong bayan.
13: Tama.
3: Actually, pag finalo mo yung mga thought leaders, makasama kong podcasters na 9 p.m., 10 p.m. nila binibreakdown yung daily event, ang taas ng views. So baka hindi sila sumabay-bay throughout the day dahil may trabaho, may buhay, 33 days na. Pero they're still invested and interested at gusto nila malaman ano nangyari. That's why, mataas pa rin, I can say it also myself as a podcaster, na pagdating na 8 p.m. onwards, yun yung pulutan.
0: Yung beach ng araw. Yeah.
3: So in a way, baka the question doesn't capture yung post trial interest.
0: Yes.
3: So baka yung sequencing and timing ay issue dito.
0: Oh, oh. So pansamantala, tututok muna sila sa with due respect
3: kasi
0: makakuha sila ng update on the impeachment trial.
3: So every Sunday. Dapat ng show na ito.
0: Hindi na po every Sunday.
13: Nag-decision na po si Cliff.
5: So,
0: pero syempre, hindi lang naman po kami ni Nadino ang magdadaldal dito. Maaari po kayong sumali sa aming huntahan. Mag-comment lang ng post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinaka-favorite nating segment.
5: Ikaw lang.
0: Take it or leave it.
5: Favorite ni Cleve na segment. Diba? At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang patuloy na pagpasok ng mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
2: Kasama si Maan Makapagal,
4: Yes, Leaders,
2: at Sandro Ochona.
5: Siyempre, siyempre, siyempre.
2: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
6: Feasible ba to? Di ba? Yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa...
8: And the Golden Dog for Best Public Affairs Program, Metro Manila, goes to... With due respect!
9: Na-memorize na po namin.
7: Yung heartbeat! Yung heartbeat!
10: Ngayon sa With Due Respect, Double G.
11: Wow. Kasama
10: ang Team Pinas, of course. Now, let's take a deep dive sa patuloy na paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa mga teritorya ng Pilipinas. Medyo malapit sa atin yung kapsat, yung area na pinabuli tayo, no? Kabila dito ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes.
12: Ayun na nga, ipinadala ng Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanwa para palayasin ang Chinese research vessel na apat na araw nang nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
13: FM Radio, the vibes!
14: Ang lupet!

0: very vigilant in terms of watching kahit yung mga academic conferences or yung mga video-video lang, because that may tell you ano yung mga susunod na hakbang ng China.
1: So this is not just ano, you know, this is not just about the, it is about the Philippines, no, but also more than that. Parang 100%. Represent na natin na tayo na yung parang a global center for the fight for freedom, rule of law, di ba, yung international law in the seas, no. So
0: de, kaya hinihintay ko pa rin yung statement nung mahilig mag live stream parate yung isang bayani natin na modern day reincarnation ni ano, di ba, mga Katipunero daw, di ba, matapang, at saka yung hindi ko alam plan B nila yan or plan Basta ba yan. I'm waiting for any of the Dutertes to say something about this, kasi ito nakakatakot na wala nang contestation kung Batanes ay sa atin at exclusive economic zone natin. So I don't know kung ano excuse nila. Si Marco Leta, excuse na wala kasing West Philippines sa Google Maps daw, kaya hindi siya nagsasalita
2: sa West Philippines. Saka hindi na rin makapag-press con si
1: Marco Leta. Saka ano, it's really getting real kasi sa mga iba't ibang bansa, sa Australia, New Zealand, and other places as well. Actually, kahit yung mga research institutes, no, ay kailangan na din buso CN kasi sa may mga investigasyon na lumalabas, di ba, na nagagamit nga yung research, no, bilang front para sa mga espionage activities, no, ma-compromise yung national security, mga China-sponsored na think tanks, institutes, and to tell you, honestly, no, they exist in the Philippines, no, mga kilala natin yung mga...
0: Banana chips ba?
1: Hindi, baka nga kaya nag-research kasi baka may binayaran naman sila ng business permit. Baka maalam naman sila, di ba?
2: Okay.
1: Kasi meron tayong vice presidente, parang nakatanggap naman ng bayad mula sa China. Eh.
2: Directly from.
3: Sabi nga nung ano, nung allegation ni Senator Liliana.
1: Which makes it harder, ah, kasi nga, ang hirap kalaban po natin yung isang malaking bansa kagaya ng China na binabastos tayo, papasok lang sila dyan, magpapanggap na may research, illegal. Radio challenge ng Coast Guard natin, isasantabi, hindi papayagan. Yung Coast Guard pa natin yung aapihin. Tapos, meron tayong mga leader ng ating bansa, mga Pilipino mismo,
3: makapili,
1: una pang kakampihan yung China kesa yung mga kababayan.
3: Which reminds me, ano namang sabi ng mga leader na mga traitor na ito? Ano namang sabi ni Vice President Sara Duterte?
0: I think the technical term is semi-traitor. Yun yung term ni Manny Pacquiao, eh, di ba? Yung mga medyo traitor or semi-traitor.
3: So ano na ba? Ano namang response nila? Wala pa rin ba? Yun nga yung gusto kong sabihin. Ang tatlong bagay, ah. Una, hindi na debate na atin ito, ah. No? Napanalo na natin ito sa Permanent Court of Arbitration. Meron na tayong arbitral award na binding, no? Binding yan sa China, whether they like it or not, kasi sila ay signatory ng United Nations Convention on the Law of the Seas. At merong arbitration clause doon, kaya natin ito dinala sa Permanent Court on Arbitration noong 2016 yan, panahon ni Pinoy. Pangalawa, no, yung mga nagkakalat na, anong gusto nyo, Gera? Yung parabang zero-sum game, false choice, hindi po totoo yun, no? Hindi natin kailangan na parabang warmongering tayo just because we're fighting for what is ours, no? Napakalinaw na maraming mga bansa sa buong mundo na pinaglalaban na may territorial dispute, pero hindi ibig sabihin, gera kagad. And I don't think even China would resort to war. In fact, doktrina sa Communist Party na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ang gusto nilang gawin is yung elite cooptation, yung strategiya nila na yung mga makakapangyarihan natin ng mga personalidad, sila mismo yung mga
1: bayaran nila,
3: nila kasi mas mura yon kesa sa isang fighter jet. Isang fighter jet is around $100 million, no? Pero ito, bili mo ng 5 billion yung mga traitor na ito, ibebenta na, ipagkakanulo na yung mga yung Pilipino at yung Pilipina. So very clear atin ito, at hindi ibig sabihin na pinaglalaban natin merong gera. Huli na sa 2028, sana hindi natin i-elect yung mga traitor, no? Kasi kung paulit-ulit na lang na sila ay nasa kapangyarihan, aasahan natin na na manghihina yung claim natin diyan sa West Philippine Sea. Ang dami lang mga traitor, ang dami lang mga senador, no? Ang dami nilang kung mag-greet kay Xi Jinping, akala mo tuta. I'm talking to you, Sara Duterte, na nananahimik ka talaga sa West Philippine Sea, na wala kang malasakit.
2: Yun na meron siyang malasakit, corporation yung
3: wala kang malasakit doon sa mga nagtataya ng buhay nila sa West Philippine Sea, at hindi mo dinidepensa yung teritoryo natin. So kung totoong hindi ka maka-China, Sara Duterte, I'm still waiting for your response dito sa mga recent incursions ng China. O tahimik ka at sasabihin mo na naman, no, greetings to Xi Jinping.
2: Maikling dagdag lang. Ito yung mga sinabanggit natong mga estudyante na nakakasama natin sa Genzenial Tour. Pinag-usapan natin yung General Santos at Bacolod this week. Talagang malaki yung pangamba nila.

0: Doon ang takot na binabanggit nyo na magigirain ba tayo ng China o magkakaroon ba ng digmaan? Mm-hmm. So yun po yung sinasabi ni Atty. Dino at ni Prof. Richard na talagang medyo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, parang nasa panig tayo ng international law at international.
1: Vigilant tayo, saka, pero hindi tayo magpapanik. That's very important.
0: Tama.
2: Okay.
0: Tama.
3: And under international law, tandaan nyo yan, might is not right.
2: Mm-hmm. Correct.
4: Tsaka ang dami nating kakampi dyan, ha? Tayo yung international star, di ba? Yeah. Sa usapin na ito. Kaya nga hindi maaari. And ang worry ng ating mga allies sa international community ay pag 2028 magbabalik tayo ng administrasyon na isusuko yung laban natin sa West Philippine Sea. Ang hirap naman yun, di ba? Kasi sila willing silang tumulong sa atin at protektahan din tayo, magtulong-tulong tayo. But if internally yung mismong pamahalaan natin isusuko yung laban, eh hindi, anong gagawin?
0: You mean parang ginawa ng 2016?
4: Yung nangyari
2: exactly.
4: Ng nagdaang administrasyon, di ba?
2: Kasi tingnan nyo yung China, may resources sila para bumili ng mga leader ng isang buong bansa para mag-claim ng teritoryo na rightfully ours. Mm-hmm. So, ang strategy ng China, pagurin tayo. Mm-hmm. Diba? Na parang each time magkakaroon ng panibagong opportunity para i-assert yung ating dominance and yung ating ownership sa ating mga teritoryo, sasagutin nila ng okay, meron akong institute dito, meron ako mga senador dito, may mga senador dito.
4: May mga senador sila?
2: Hanggang sa level ng...
1: May mayor nga eh.
2: Diba? So, papagurin lang nila tayo. Tapos ang mahalaga dito, tayo yung dapat hindi mapagod.
0: Tama.
2: Kasi yung proseso ng pag-elect ng panibago mga leaders, kahit mag-elect tayo, what if bilhin ulit yan ng China? Mm. So, dapat nagmamasid tayo, nagbabantay right. tayo, at continuously ay tinatrack natin anong klaseng pangbabastos ang ginagawa ng China sa Pilipinas. At dito, magiging mahalaga ang boses ng taong bayan.
1: Mm. Kaya kailangan we due respect for the next 20 years po. Kasi papantayan natin itong mga chinador.
4: Nakatungkod na kami diyan.
0: Ay, baka kaming dinadami.
3: Rest assured po. Regardless kung may award or wala,
1: ayun,
3: ang naman na magpapantay ang with due respect.
2: Yes.
1: Especially kung may award.
2: Yes, sama kayo dyan. So, alam natin na sa atin ang West Philippine Sea, tinutungkuran yan ng ating gobyerno at ng ating Philippine Coast Guard. So, siguraduhin din po natin kung sino ang iboboto natin sa 2028 ay hindi ipamimigay ang Pilipinas. Kaya time out muna dahil magbabalik
4: walang
2: po kami. Babahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
5: With due respect!
0: Pwede ba natin padala yung dating senador na galit sa research?
6: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect. Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
9: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
7: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
9: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
12: Pero ano nga ba ang crop rotation?
9: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
12: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
9: At ano ang pakinabang?
12: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
9: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
12: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
9: Kaya, mga magsasaka,
12: huwag puro iisa.
9: Magpalit ng pananim.
12: Iikot ang pananim.
9: Aalagaan ang lupa.
12: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
9: Simpleng pagpapalit ng pananim.
12: Malaking tulong sa bukirin.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Right, si Sara Duterte to due process. At kailangan nandoon sa mga allegasyon sa kanya, malinaw doon sa articles of impeachment kung kasama ito o hindi. Having said that, no, ibig sabihin ba nito, hindi na dapat ito isiwalat. No? Meron tayong tinatawag na newly discovered evidence kung ipapasok talaga nila sa impeachment trial. Pero sa aking palagay, wag na lang sa impeachment trial dahil sobrang sufficient na yung ebidensya doon sa impeachment trial. Pero kailangan pa rin isiwalat ito. Bottom line is, do we trust Trillanes or not? And ultimately sa akin ha, nung sinabi ni Trillanes sa ito yung labas-pasok sa anti-money laundering, sa bank account ni Sara Duterte, kinonfirm ng anti-money laundering council. Nung pinagbintangan si Trillanes sa meron siyang pera sa Singapore, pumunta siya sa Singapore, nag-secure siya ng certification doon, biglang ang sabi ni Duterte, hindi pala, utu-utu ka kasi. No? Si Trillanes is the kind of person who gets actionable intelligence, real intelligence, and before he actually bago niya i-bulgar ito, bago niya i-release ito, eh
4: may complete staff work.
13: May complete staff work. So, sa aking palagay, eh kung malinaw naman, 'di ba, kung itong kumpanya na ito eh talaga pagmamay-ari ni Mats Capi at may pumasok na 300 plus million, no? And sa akin, ano na 'yun eh, violation na 'yon, culpable violation na 'yon of the constitution kasi again, hindi dapat nagnenegosyo ang vice president. Mamili ka, Sara Duterte, negosyante ka ba o vice president ka? Hindi pwedeng yung attention mo ay actually divided, no? Dapat isa lang ang piliin mo. Kung vice president ka, buong-buo ka dapat, hindi yung negosyante ka rin kayong dalawa na mag-asawa niyo.
4: Hindi pa kayo usapin lang ng pagnenegosyo, usapin 'yon ng may pera na galing sa China.
1: Yeah. That's why it's very important na yung
4: this is a national security issue. That's our sabi defense, din Sec. Gibo, di ba?
1: Defense Secretary Gibo said na kung substantiate ito, kung may ebidensya talaga malaman ito, this has to be taken up by the relevant agencies. Yeah. Mm-hmm. Whether ito ay NICA, yung intelligence services natin, DND, kasi hindi lang ito abuse of public funds or betrayal of public trust. It could be betrayal of national security interest, national interest. Yeah. It's a very serious issue ito.
4: Hindi na to Bamban, ha? Absolutely. Davao City na to.
1: 100%. Oh. So malaki ang contribution ng yung mga expose ni Senator Trillanes whether he will be part of the impeachment trial or not because mas malawak mukhang yung problema natin when it comes to this interesting political dynasty.
4: We don't even have to trust Senator Trillanes, no? I mean, kung merong mga questions, di ba? Tingnan yung ebidensya.
2: Oh.
4: And si Senator Trillanes, sabi na hindi ba siya natatakot sa libel. But the fact na, dahil may hawak siyang ebidensya, kung subukan siyang kasuhan ng mag-asawa,
1: lalong
4: kailangan nilang i-prove ngayon. Diba? So, I mean, there's evidence that's being offered and kung masubstantiate nga, kagaya ng sinasabi ni Sec. Gibo Tudero, this is a very important national
1: I want to add on this and I wonder what Dina has to say because yung isa pang napansin ko dito is, nung tinanong ko dati yung COMELEC, meron ba tayong mga mekanisma at mga batas para ma-scrutinize? During elections, meron ba tayong campaign finance scrutiny mechanisms? Kasi baka next thing you know, hindi lang mga drug lord, baka mga dayuhan, mga hostile foreign actors ang nagbibigay ng pondo sa mga politiko natin. So this is a wake-up call for us to really strengthen yung mga legal mechanisms, electoral mechanisms natin. Because this
4: at
1: reminds
4: foreign
1: me,
4: interference.
1: This reminds me of the Manchurian candidate theory nung 2016 na everyone was saying, baka ito si Digong, Manchurian candidate ito. At back then, walang ebidensya eh. Bulag tayo. And when Duterte won, basically natulog yung sistema or went into hibernation. But now that we're here, dapat balikan natin to make sure wala tayong Manchurian candidate come 2028.
13: Supposedly, yung sose, di ba, kaso binaboy ni Marcoleta, yung tuloy, graduate sa plunder yung kanyang kaso.
1: Ayun lang.
13: Pero, Marcoleta aside,
4: sa pang-legal seminary.
13: Marcoleta aside, sa aking palagay lamang, no, consistent naman yung behavior itong si Sara Duterte. Walang ime sa West Philippine Sea. In fact, lagi niya sinasabi, Bulgara, na kaibigan niya ang Sina, no? Tapos, may pumapasok na pera na galing sa China, no? The appropriate forum for me, wag na sa impeachment trial. Let the impeachment trial be. But we are calling on, dito sa with due respect, we are calling on yung House of Representatives, yung Senado, tama? Tama?
2: Yes.
13: Na investigahan na itong possible national security nightmare na ito.
4: Tama.
13: Kung traidor ang Vice President, ang tagapagmana ng Office of the President, kung sakaling may mangyari sa Pangulo, eh malaking security nightmare yan. Kasi ang Vice President nakakakuha ng intelligence briefing sa NICA. Nakakakaupo yan sa National Security Council.
4: Kanino niya pinapasa?
13: At saka kung totoo bang she is rooting for the Filipino people or is she rooting for China? I think it's the latter. No? Kasi hindi ako nakakita ng kahit anong behavior ni Sara Duterte na consistent sa national interest. Lagi ka nalang pro-China, isa kang traidor, Sara Duterte.
4: 1+1 kasi equals 2 at saka meron daw tayong 2,000 na viewers na.
0: Wow. At hindi ka talaga makabayan, talagang you don't feel safe, di ba? At abangan sa aming pabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at paano kami mag-overtime, no? Hindi lang yan sa
2: When You Respect! Carlo!
14: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
15: And that's our democratic right.
14: Kasama si Attorney Jess Falses.
15: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
14: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, ano man ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
16: FM Radio, the vibes,
17: ang lupet!

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Magic Ruleta.
5: Actually, may
6: pag-isa. Ano
5: na po ako nung...
7: May pag-isa.
8: Marami may paborito.
9: Una na natin yung pag-ruleta habang...
10: Teka, go Ruleta.
5: Go Ruleta.
11: Favorite daw kasi ng mga taga New York.
8: Hindi, binibenta po namin yung slot dyan sa Ruleta. Ruleta.
9: Okay, tigilan ng ating Ruleta ang ating isang prosecutor, no?
11: Yes.
9: Representative Bel Zamora.
11: Congressman and attorney Bel Zamora.
9: Na recently, nagsitok the stand, no? Na, yeah. As a prosecutor, na medyo parang hindi naging maganda ang mga komento.
12: Sexist, misogynist, yes. Horrible people. So,
11: kasi simulan na.
9: Hindi na ako mag-inputin.
12: Resident attention economist.
11: Yes. Alam mo, tinatry ko i-regulate yung pagkapikon ko dito eh. Pero tingnan mo, ito yung sign talaga na yung Pilipinas parang hindi handang makakita ng babae na may sass. Yeah. Sa posisyon ng power, sa posisyon ng pananagutan, at sa posisyon na nagtatanong sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas na mga leaders ng bansa para managot sa kanyang iba't ibang mga transgressions. Kasi nakita ko yung spliced videos eh. Tapos alam mo yung parang bakit kapag ka ang isang babaeng may personality, magsasalita, isi-sexualize nyo agad. Mm-hmm. Diba? Parang sinabi ng lahat ng taong nakita ko sa internet na bakit parang sineseduce niya si Mr. Witness, ba? Diba? Parang with the side eye, with the smile, lahat ng ginawa ni Kong Bell, pinansin ng internet to make her look bad. Mm-hmm. Pero imagine ninyo, kung kunwaring si Senator Trillanes nagtanong niyan, kunwari si Attorney Teddy Te, kunwari si Kong Cheldrock na yung nagtanong niyan, kunwari si Digong mismo yung nagtanong niyan, sasabihin mo ba na seductive yun? Mm-hmm. Diba? So ito yung itsura ng pagkababae, minamaliit, pinuput down, pero kapag kalalaki yung nagsasalita, taas ng respeto, paniniwalaan nyo agad, yes, armory yan, yes, malalaking baril yan. Pero pagbabae yung nagsabi, hindi, naglalandi yan. Mm-hmm. So alam mo yon, sorry na kung pikon. Pero dito, parang at this point, hindi pikon yung talo eh. 2026 na, ang matatalo ngayon yung bastos. Mm-hmm. So pwede bang...
12: Exactly.
11: Pansinin natin kung paano natin tinatrato yung mga kababaihan, lalo na when they take up positions of power.
12: Right.
11: Kasi they deserve respect. They worked hard to get there, doubly hard to get there. Mm-hmm. At higit sa lahat, meron pa yung mga trabaho sa kanilang mga tahanan. Marami pa silang inaasikaso. So parang nagsaservisyong bayan, nagsaservisyong publiko, tapos sasabihin nyo, naglalande, nagiging seductive, para lang i-diminish yung credibility niya. Huwag tayong, gets ko na yung political process ng impeachment will drive people to polar opposites, pero wag tayong ganito kabastos.
5: Seriously, gusto ko lang sabihin na I second yung sinabi nito si Congresswoman Bell na seriously, get a life. No?
11: Yeah.
5: Yung
11: yes.
9: At seriously, ipasa na rin yung panukalang batas sa violence against women in politics.
11: Correct.
5: Ni Senator Laila De Lima.
11: Correct. Ayan. At syempre, principally supported and authored also ng aming organization, yung Lakas Bayi Feminist Leadership Network. So sabi nga namin, nag-release kami ng statement niya na sexism is not scrutiny. So hindi, wag niyo pong gamiting excuse that you are just commenting your opinions on Congressman Bel Zamora in the guise of hiding your sexism. And gusto ko rin magpasalamat, naging guest natin yan si Attorney Bel Zamora dito, no? And nakita ko, consistent in all of her interviews, in all of her appearances in the House of Representatives, konyo po talaga si Attorney Bel Zamora. So it's not really her fault. She's just konyo. Maraming konyo sa atin dito. So I just want to defend her.
12: Exactly.
11: Prof. Richard, right? Taboy. Pag-taboy.
6: Baboy. So ibalik natin na mag-focus tayo sa content, hindi sa form. Kasi if it was a man saying something like that, si Kong Bell Zamora nga, her words, and pag nakita nyo sa transcript yan, it's just really asking a question yeah. to the witness. Pero nakita natin si former President Rodrigo Duterte in his official appearances, in his ministerial appearances and events sa communities. Siya talaga legit nagtatry mag-seduce ng mga dalaga, nagtatry mag-seduce ng mga babaeng may asawa. So, mahiya naman po kayo. Yun talaga ang totoong nagtatry mag-seduce at nagtatry mag-cheat kahit na he is in a existing relationship. Hindi katulad ni Kong Bell Zamora who is just doing her job well as a public prosecutor, as an attorney, and as a member of House of Representatives trying to get us justice in the impeachment trial. So stop being misogynist, stop being sexist. Ang totoo dito, galit lang po kayo sa mga babaeng may kapangyarihan. Tapos.
12: Tsaka sa Kong
7: Bell, balik kondo. Ka dito sa WDR.
6: Yes, yes. Kong Bell. Balik.
7: Go Roleta!
6: Go Roleta!
7: Ay, na daw eh.
6: Okay na.
9: Okay na? You feel it?
6: Yeah.
7: Uy, who's this?
9: Senate President.
12: I mean, let's be honest. Now, I think the probability that there could be a change in the vice presidency office is now being seriously discussed. Hindi natin alam kung may 15 votes, 16 votes, 17 votes. But one of the discussions na narinig natin is actually Sherwin Gatchalan could be the front runner, not automatic, because of other consideration, hindi lang dahil Senate President siya, to replace Sara Duterte, if ever the vice president is indeed convicted later this year. And that could completely change the game, no? Because I think si Sherwin Gatchalian has been, SP has been on quite an interesting trajectory over the past few years, from one of the top donors to Sara Duterte, to together with Senator Risa, kaya nga nagsimula yung win rin yan, on the whole Alice Go issue and Chinese infiltration. And then now, of course, as a Senate president unifying factor dyan. My concern din ng iba dyan, if ever he's the one that is vice president, baka mawala yung center of gravity in the Senate. But that's a different discussion. Para sa akin, feeling ko, if ever that happens, wala na, medyo magiging endangered species na yung mga Duterte-aligned senators' chances.
9: Agree.
12: But if Sherwin is indeed gonna be the next vice president, that could also have implications for 2028 because Sherwin Gatchalian brings a certain combination to the table, no? Yung kanyang temperament, yung kanyang very centrist, careful politics, but also very smart, technical guy. Nakausap po natin siya. I had many interviews on him on issues from education to chips, computer chips, not the
6: banana chips.
12: And he's a very proficient guy. And alam natin, he also has a very good rapport with different branches of the state. So now, all of a sudden, Sherwin Gatchalian could be seen as a dark horse, not only to be the next vice president, but potentially something even higher in 2020. I hope I'm not jumping, but for a reason.
7: You are jumping.
12: Hindi, but hindi natin siya pinag-usapan. Dahil purong, kasi conjugal, doon si Jesus Cordero parate, hindi natin nang pag-usapan siya. But actually, I think he's in a very historically important position right now, si SP.
9: Speaking of historical position, do you know your thoughts? Lumabas yung Supreme Court decision about, kasi kinwestiyon yung kanyang, yung pagkanyang pagkahalal as an interim Senate, acting Senate President nung time na yon.
5: Eh, binasura naman, di ba?
9: Anong implication nun when it comes to the purported may yung numbers sa Senate?
5: Well, ako sa akin bibihira makialam ang Korte Suprema doon sa internal selection
12: Correct.
5: Process no
12: Correct.
5: Ng Senado at malinaw ang Senate President ngayon si Win Gatchalian pwede rin sila mag-appoint ng presiding officer so tama yung ginawa ng Korte Suprema
12: Correct.
5: Na hindi nakialam dito sa internal politics at internal selection process ng Senado kasi imagine mo na lang kung yung Senado at yung Kongreso rin makikialam sa internal deliberations ng Korte Suprema that is not how our constitution has been designed. These are co-equal branches that they have to respect each other. Sa akin lang ayoko si Senate President Gatchalian na mag-appoint as Vice President kasi feeling ko mas marami siya magagawa sa Senado.
12: Mm-hmm. That's kailangan the counter-argument. Siya, that I was mentioning. Yeah.
5: Tsaka kailangan niya, sabi mo, center of gravity at yung pagbabalanse, medyo manipis ang oposisyon, di ba? Administration right. dyan sa Senado.
12: Assuming hindi makulong, mas maraming makulong. Because that's very big possibility rin.
5: So sa akin palagay, very able and nagpapasalamat rin tayo na meron tayong katulad.
12: Correct.
5: And I think, honestly, he should have been the presiding officer. Sa akin palagay lang. Para hindi legalistic, hindi masyadong technical. And then at the same time, makikita natin for the first time kung ano nga bang impeachment trial na in-envision ng konstitusyon na hindi legalistic, na sui generis talaga. Yeah. Na yung mismong presiding officer ay hindi abogado at hindi masyadong technical.
9: Ang dami namang what if kapag si SP Gatchal yan?
5: Sa akin palagay. Because he's gonna be the presiding officer supposedly anyway. Uh-huh. Diba? Yung noong panahon ni Renato Corona, di ba yung Senate President noon ay si
9: Enrile.
5: Siya rin yung nag-preside, no? Pero ang nagkataon lang na abogado. So maraming what ifs, pero sa akin palagay, manatili na lang si Senate President Win Gatchalian Senado, pero saludo po kami sa trabaho na ginagawa niya.
11: Yes,
9: po. Dahil siya, go! Cheers pa rin!
12: Moving on.
11: Okay.
12: Pero yung mga expose ni Trillanes, I wonder if there's a Kibuloy angle to that, no? Kasi maraming negosyo itong mga Kibuloy na to, di ba?
10: Oo, hindi. Oh. Tsaka parang ito din yung one of the ingredients or elements to figuring out also nasaan ba itinatago ang mga unexplained, ill-gotten at hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Duterte, no? Marami na talagang nagsasabi na siya yung isa sa mga mahalagang integral part ng link, di ba? Mm-hmm. At maaari nga yung kanyang mga ari-arian, mga bank accounts, no, ay maaaring link din, no? Kaya we're also watching very closely yung kaso ni Pastor Apollo Kibiloy, not just on the case na meron siya mismo, human trafficking, no, napakahalaga din yan, but also in the broader na issue din ng lack of accountability for the Duterte family. Yan, no?
5: Pero kasi katakataka naman na si Digo ang ginawang administrator, no? Ito ay pinaghahanap na, no? Ito yung classic person na, with due respect, no? With due respect, nagpayaman gamit ang relihiyon, gamit ang kahinaan ng mga tao. Yung mga members siya ng church, hindi naman mga ganun ka lalaking tao at kayayaman. Magtataka kung bakit sobrang yaman itong si Pastor Kibuloy, naka-jet, di ba? Naka-private.
9: May kingdom.
5: Yung kingdom.
12: May Disneyland. Parang
5: Disneyland.
12: Siya,
5: diba? No? Yung garden niya ba? Ano ba yung paradise niya na tinatawag kung saan siya nagtago? No? Pero sa akin palagay, dapat ay pagbigyan na yung extradition request ng Estados Unidos. I-try siya doon. Anyway, alam mo yung mga kinaharap niya naman na kaso dito, pagkatapos niyang kaharapin yung mga kaso niya doon, pwede niya pa rin pagbayaran yung mga sentensya na ibibigay sa kanya dito. Pero unahin na siya doon kasi kung sakasakaling dito pa iyan at kung alam mo naman ang politika dito, baka makapag-influence peddling pa yan, no? At baka mamaya makawala pa sa hustisya, no? So sa akin, ipadala na muna yan doon at harapin niya muna yung mga kaso niya sa Estados Unidos.
12: Mahilig tayong mag-export ng mga ano natin, no?
10: Ano in-export na?
11: Banana chips ba?
12: Delivery na tayo. Ready to ship.
10: Okay, go
11: Roleta!
10: Sino next sa ating ruleta?
9: Oh,
12: tignan
9: natin. Si?
12: Ay!
9: Speaking of the ship,
12: yung ano ko yung
9: bago. Parang na, sumakay na itong aeroplano palipad. Dating speaker, Lord Alan Velasco.
5: Wala naman siya sa Pilipinas?
11: Wala! Wala! Wala!
9: Oh, bago yung ano.
11: Maka in-export.
10: Dahil nga.
9: Ano ulit yung sabi ni Senator Bato? Na flight?
5: Is an indicator of guilt. Baka naman sabihin natin na ganun katalino si Bato, ha? Hindi po galing yan kay Bato, ha? Galing po yan sa jurisprudence. Baka naman kasi sabihin, flight is indication of guilt. Bato de la Rosa, 2023.
12: Ito yung halaman ni Alan Peter, no? Back in the day for the grabbing bulo ng speaker talaga. Of the House.
9: Ito ba yung pinapadlock niya yung House of Representatives?
10: Peter, kaya tano yung ano, yung Senate flicks. Yung kung sa Senate. Ito muna, eh.
9: Ito yung nahanal sa celebrity.
10: Pinatayan ng kuryente, di ba?
12: Oo, grabe din.
10: May agawan ng mace ng House of Representatives para hindi siya masipa bilang Speaker of the House.
12: Our friends in Politico had a report on this na parang mala Netflix kasi. Yung parang yung supposed ni Maleta operations na yan, may meron air, sea operations. Oh. It's a very methodical, systematic approach na talaga pang logistics talaga yun, no?
9: Saka mas realistic yung bilang nilang ng mga maleta, hindi yung 1 billion sa 1 maleta.
12: Oh.
9: Tsaka nagpalay detector test na itong dati niyang
12: guard. Yeah. At, twice na, no?
9: Twice, yeah.
5: Pasado.
11: Pasado.
12: Yung nga, actually,
9: at least side na affidavit, sworn statement siya.
5: No? At saka lumabas na pakita ng muka, no? Tapos, willing. Excuse me po.
13: Sunday na kasi puro kaming pagod eh.
12: Long week.
10: Eh tsaka dapat siguro kay dating speaker na si Lord Alan, no, kagaya ng mga iba pang mga kasama niya dati doon sa Kongreso na harapin nila yung taong bayan kasi ngayon na nung sila ang nasa kapangyarihan nung sila ay very cozy at very close sa Duterte family, di ba? The only reason naman why he was made Speaker of the House was because of his closeness with Inday Sara.
5: Correct.
10: Mm-hmm. Tapos ngayon na nagdedemand tayo ng paliwanag, nagdedemand tayo ng katotohanan, nagdedemand tayo ng patunayan niya o sabihin niyang hindi totoo na nagdala yung kanyang mga security ng mali-maletang pera kay Vice President Sara, tatakas, di ba? Hindi talaga ano eh, wala tayo mahita dito sa mga ganitong klaseng politiko na flight na lang, no? Lagi ang dami na nating OFW sa ibang bansa tsaka overseas politicians.
11: Correct. Tapos yung ating mga overseas politicians, siya ang destination.
10: Oh, syempre.
12: Japan.
11: Diba? Japan.
12: Hague.
5: Alam mo, which reminds me, no? Ayaw ka nga ni Sara Duterte, Alan Peter Cayetano, oh. Diba? Pinili niya nga itong si Velasco.
12: Oh, i-remind natin yung kasaysayan. Oh.
5: Bakit ba pinagpipilita mo pa rin yung sarili mo?
12: Correct.
5: Na ibenta mo yung prinsipyo mo kung meron man, ibenta mo yung legasiya ng ama mo kung meron man, no, at ibenta mo talaga lahat na pati kaluluwa mo, no, magmumukha kang tanga na nagdadasal-dasal ka pero dinidepensahan mo magnanakaw, no, dinidepensahan mo eh abusado. So nagtataka lang ako kung bakit pinagpipilita mo yung sarili mo kay Sara Duterte pero ayaw ka naman. In fact, tried and tested na kahit na nakipag-agawan ka ng mace, pinatayan mo ng kuryente, pinadlock mo yung session hall, eh ayaw ka nga ni Sara Duterte. So parang awa mo na, no? Kung ako sa'yo, pinagkanulo ka na noon, tama na yung pagdidepensa mo.
9: Medyo malaki yung assumption mo na loyal ang mga Duterte. Di ba ganun naman ang strategy nila na kapag tapos na sila sa'yo, babay ka na.
5: In fact, nakakatakot nga, di ba, yung sinasabi ni Bastet doon nasa witness stand siya. Mm. Baka mayroon mamaya. yung nasa witness stand siya, ang sinasabi niya, hindi ko alam yan, ang pumirma yung dinesignate ko. Siya yung nag-approve yung mga yan. So, ibig sabihin na, yung mga tao ng Duterte, hindi malayo na ipagkanulo nila kayo. At pag nagkaroon na ng mga kasuhan at kulungan, kayo ang ituturo nila as scapegoat.
12: Pero that assumes that they're also loyal to Duterte because I think from the Harry Roque story, what we learn is, kahit ayaw ka ng buong angkan Duterte, as long as parang DDS ang dating mo, meron ka ng merkado, meron ka ng career. So I think sometimes it's even more cynical than
10: supply
12: that.
10: Supply and demand, ano to?
12: Ano lang talaga yun? Appeal to the market dynamics.
5: Okay, no, ang ganda naman ng comparison mo, equal nga naman talaga sa pagiging kadiri ito si Harry Roque.
12: Just a reminder.
10: Tsaka parang when it comes to the case of Lord Alan, diba?
14: FM Radio, the vibes!
15: Ang lupet!
16: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
15: Oh no!
16: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuis Car Wash.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Technically, no, the former Speaker of the House, si Martin Romualdo, can also do the same thing. Na
13: but he
10: umalis
13: didn't.
10: Na siya,
13: he stayed.
10: Na siya, nagtago na siya, di ba? But also, titignan mo din lahat naman ng mga kinasuhan din ng Duterte administration, Senator Laila. May mga offer naman yan eh. Tatakas ka naman namin palabas ng bansa.
5: I confirm. Diba? I confirm. Meron na yung mga offer from international parliamentarians for, I don't know,
6: asylum.
10: Pero siguro ganun talaga eh. Kapag ka kumbinsido ka na wala kang nilabag, kumbinsido ka na nasa tama ka, kaya mong harapin eh. You can stay and you can fight for yourself.
5: Ang sabi ni Laila de Lima, I will fight here in my country. Hindi po ako duwag.
10: Oh,
5: ibahin niyo si Laila de Lima. After 7 years, I adjust detention, eh, nagbabalik pa rin sa serbisyo po.
10: Oh, go!
9: Okay, go ruleta!
10: Kasi pinapagalitan na nila kami. 2.7K! Ang ating mga nanonood na yun.
13: Yon!
10: Speaking
13: ni Lord,
6: another speaker.
5: Former speaker.
9: And former reliable first, never pala, no?
5: Never.
6: Vlogger, former mayor.
5: Cleem Arguelles.
13: Okay. Wait lang, parang kami yung kamukha bigla.
9: Former beardless, former Senate President and Alan Peter, Minority Leader, no? Alan Peter.
5: So ito yung sinusupan ni Inday Sara, pero gusto pa rin i-twist lahat ng mga prinsipyo ng batas, ang kanyang prinsipyo or the lack of it, at pati ang legasiya ng kanyang mga magulang, no? Para lamang sumipsip kay Inday Sara. Ano bang meron kung bakit nasa ruleta ito?
9: Eh, di ba yung flood control projects, di ba recently humarap si Sec Vince Diesel na sinasabi na wala daw flood control or ghost projects sa Taguig. Pero parang medyo bumuelta nung nilino at validate nila yung data. So parang biglang galit ngayon.
13: I just have an important question. Who wore it better? Yung kay Cleve or kay...
6: Itong US version.
13: Bakit Zoom?
9: Feeling ko yung kay Cleve, hindi niya pinatitina yan eh. Hindi niya pinatitina. Ito parang bagong...
6: Natural color.
5: Kasi ako kotob ko, darating kasi Cleve dyan sa lalo madaling panahon na kailangan.
9: Akala ko naman sa Senado.
13: Grabe ka naman.
10: De, tsaka si Senator Alan Peter, eh mahirap talaga kasi ang napili niyang katapat na naman ngayon sa Senado. Si Senator Ping. Diba?
13: Rottweiler.
10: Diba? At track record ni Sen Ping. Alam naman natin ang track record ni Sen Ping. Eh meron ngang party na dun sa kulungan dahil nga lahat na... ang tumapat sa kanya, nagbabay muna sa Senado, di ba?
13: Oh.
10: Eh, pero...
6: Yon! Thank you, po!
13: Who wore it better?
10: I am the Senate President!
5: The Senate is under attack!
10: The Senate is under attack!
13: May double ganger pa na tayo! Double G, double ganger!
9: Tumawag po yung KBP, pinababa.
13: Baka gawin sa'yo, bro!
5: How dare they compare you to Alan Peter? Wala yung golden dam.
6: Ayun!
5: Wala yung golden dam.
10: Hindi! Golden Caldero, man. Wala tayo sa golden caldero.
5: Okay, sing!
10: Tapos na!
5: Tapos na ba?
10: Tapos na ba?
5: Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa...
17: With due respect!
4: FM Radio! Good vibes!
17: Ang lupet!

0: polycotton. Semantia, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
2: Hawa na ko kay Richard. Inawi naman ang prosekusyon ng pagpresenta kay dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo. Sa social media post, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya sa listahan ng mga testigo. Kaya ang tanong ng bayan, tama ba ang desisyon ng prosekusyon na huwag iharap bilang testigo si Trillanes? Sasagutin natin yan sa may clean segment na
11: Balasimula!
12: Mini.
13: Disclaimer.
14: Maliit lang daw.
15: Bawal ang pikon. Huwag kang BS. Balat sibuyas.
16: Ayan na.
12: Okay, ah. Kaya ba? Wait.
14: Direk, lagay ka ka ng timer dyan.
12: Ito na.
14: Para nakikita
16: na. Okay. Ito maglagay.
12: Let's go.
17: Good news o bad news ito, ah. Tanongin nyo ako kung bakit.
12: Bakit?
17: Tanongin nyo ako kung bakit.
12: Bakit?
16: Countdown. May timer.
17: Okay. Sa aking palagay lang, ah, medyo good news kasi nagpa-plan B na itong mga DDS.
16: Yun.
17: Kasi mukhang halatang-halata, kitang-kita naman sa ebidensya na merong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, napakasaba talaga ng ugali nitong Vice President na hindi na dapat siya manatili sa pwesto. So, sabi ko na nga ba no? Gagayahin na at ipapackage na nila itong si Basse Duterte na para bang pareho ng ama niya. Para bang nakalimutan na natin yung Konyo days niya.
14: Eh, magkatulog sila ni Richard dati.
17: Correct!
16: Irineo yung sa kanya. Sa akin, Baguio
17: so,
16: Boy.
17: Sobrang Konyo nung accent niya, nung surfer dude pa siya. Biglang ngayon.
16: Yeah, my dad.
17: Hawak-hawak na rin sa mukha na parang yung idiosyncrasis ng tatay niya.
14: Ginagaya
17: na para bang gangster pero hindi naman bagay. Oh. Pero siguro kung merong kaparehas, eh yung talagang walang alam. No? Talagang walang alam. Hindi alam kung ano governance. It runs in the blood. No? The pure denial. And then at the same time, dito ako medyo na ano, ako lang ba ito ah? Ako lang ba ito? Tanong niyo sa akin kung ano.
12: Ano yun?
17: Yung ang hina.
12: Ano?
2: Lalo humina.
17: Yung sa akin lang, ha? Yung sa akin lang, yung para bang eh na naman at overly differential na naman yung mga ibang senador sa kanya na para bang itong si Senate President Cheese Escudero Senate Presiding Officer Impeachment Trial and former Senate President Cheese Escudero sobrang overly differential na nung nagpapasalamat na eh para bang inabala pa natin si Baste Duterte na para bang pasensya na mayor alam ko pong busy kayo at nagpunta kayo dito tandaan natin ha obligasyon niya magpunta doon, not just by the power of a subpoena, but because lingkod bayan siya at ito ang pinakamataas na accountability mechanism sa saligang batas. It should have been his honor to actually assist the impeachment court in ferreting out the truth. Pero para bang inabala pa natin siya. Ganyan rin itong si Joel Villanueva. Pasensya na po. Ang dami niyo po kasi talagang pinipirmahan. Kaya naiintindihan ko po talaga kung wala kayong alam. No? Eh bakit pa sila pumipirma kung hindi na pa dapat nila alam? Wag na lang sila pumirma. No? Ang expectation sa'yo, eh pumipirma ka, alam mo yon. Alam mo ha, nakakagaling ko lang sa kay VP Lenny, kay Mayor Lenny.
2: No? Yeah.
17: Kapag nag-uusap kami noong Thursday.
16: Name drop.
17: Oo, hindi. Kaya ko nasabi ito, kasi habang nag-uusap kami, siguro tagal namin mga tatlong oras, ang dami niyang pinipirmahan. At iniisa-isa niya yon kahit mga certificate, iniisa-isa niya yon, binubusisi niya yon, at hindi niya sasabihin, exactly, hindi niya alam. Po. In fact, pumapasok si VP Lenny sa kanya, araw-araw to ha, 6 a.m. Sa City Hall. Kasi gusto niya siguraduhin na yung mga pinipirmahan niya, alam niya, gusto niya siguraduhin na alam niya yung nangyayari sa syudad niya. Hindi katulad itong si Baste Duterte na walang alam.
16: Yun ang gusto kong tanungin. Kasi ang problema natin, hindi lang yung mga very deferential. Meron pa yung parang nagiging defense attorney pa. Di ba, Mayor, busy-busy ka, a certain Alan. Di ba, Mayor, busy-busy ka. Hindi naman mo siguro nakikita lahat ng mga bagay. Baka yung na-deputize mo, medyo nagsariling sikap. Itong doctrine of qualified political agency. Kasi, naalala ko si Harry Roque would keep on citing that para lang ibigyan ng palusot si Digong. Ah, hindi alam ni Digong. Can you break it down for people? Ano itong doctrine na ito? Will this get him scot-free from not knowing apparently na para sila ng business partner ni ate?
17: Correct. Yung sinasabi ko eh, you can rely on the people that you've appointed in good faith.
16: In good faith.
17: Paano ka naman magkakaroon ng good faith? Eh, business partner mo rin dyan si JTC. No? So hindi mo alam kung ano yung mga business dealings ng business partner mo. Napaka-imposible naman kasi parte yan ng inyong conflict of interest check. Even as a director ng isang kumpanya at pag shareholder ka o involved ka sa kumpanya, meron kang fiduciary obligation to the company. At meron ka rin fiduciary obligation sa publiko na alamin. These are matters that you should have known. So, sino bang inuuto nito? Nitong si Baste Duterte? Actually, hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Ang aking palagay ay nagsisinungaling ka para sigipin yung ate mo at dilaglag mo yung sarili mong ate kasi hindi nyo ma-deny na actually, ang daming mga kontrata ng GenCorp sa Davao na hindi dapat nangyayari kasi pinagbabawal yan sa ligang batas.
10: Kung maatim ko pa, baka maaari pa na dahil contractor niyo yon ng isang beses, baka hindi na maalala ni Mayor. Pero kung duse-duse na yung kontrata pa, ulit-ulit na sila yung supplier ng pagkain sa City Hall at mga events ng LGU, I think ha, magtatanong ka na sa staff mo. Uy, sino to? Lagi natin itong nakukuha ng source ng pagkain, source ng mga supplies natin. Ha. So I think it's just really impossible na hindi niya alam na itong supplier nila, kumpanya din ang...
16: So napahamak pa niya yung kanyang ate?
10: Kaya sabi nga diba ni Attorney Lorna ba yun na is this an admission or a confession? Yeah, exactly.
17: Diba? Ito lang ha, kami nasa food industry kasi kami, takang-takang-taka lang talaga ako ha, kung bakit ang requirement fried chicken, isang rice, at saka bottled water, pero 11 doon ay negotiated contracts, walang bidder.
10: Oy.
17: Talaga? Ang hirap talaga gumawa ng fried chicken? Tsaka one cup
13: may
17: of
13: recipe.
17: Tsaka bottled water.
10: So hindi dumaan sa bidding?
17: Hindi dumaan sa bidding kasi wala doon ibang bidders kaya kailangan negotiated contract.
2: Tsaka kung negotiated contract, di ba dapat mas mataas ang scrutiny? Kasi medyo may compromisable things.
10: Tsaka rather than supportahan nila yung mga negosyo sa Davao City, di ba? Yung LGU na palaguin nila yung local na ekonomiya doon, yung mga MSMEs doon na chicken at rice for sure. Maraming
13: kaya ng mga karinderya yan.
16: Economist.
17: Chicken at rice, tapos bottled water, tapos eksakto ang budget pang Jollibee, 162. Alam natin yung food cost na yan. Alam natin na 60-70 pesos kasha na. Kaya mo nang gawin yan. Sabi ko nga, nasa food industry kami. So hindi talaga ako naniniwala.
10: Ang requirement po, magluto ng pagkain kasi may mga papakainin. Hindi lutuin yung kontrata.
2: Sakto.
16: Luto dyan eh.
13: Lutong bakaw. Pero lumalabas dito kay Baste, dalawa lang yan eh. Either incompetent ka, kasi hindi mo tinignan, hindi mo kinilala yung suppliers mo, hindi ka nagmased, hindi mo ginawa yung trabaho mo, or corrupt ka. So, kung ito yung dalawang choice. Pwede both.
17: Hindi niya ginawa yung trabaho niya, kasi corrupt siya.
13: Oo, tama. O, pwede pala dalawa.
2: You can always delegate authority, but you can never delegate accountability. So, ultimately, talagang mananagot pa din dapat.
17: Ang tawag ka dyan sa procurement law, head of procuring entity.
2: Yes.
17: Hope. No, ikaw sana ang hope ng taong bayan.
2: How ironic. At nanggaling
17: ikaw pala yung chief tagaluto ng kontrata at hindi fried chicken.
2: Para kay ate.
17: Para kay ate.
16: Huwag tayo ganyan. Baka talaga magpa-presidential yan pag hope kayo ng hope. Yung plan B na nila.
2: Sabi niya, ate ako na.
16: Boba sana inisip ko yung Bongo Baste. But now, parang biglang may Robin Hood na in the mix. So medyo nagiging interesting na yung mga permutations.
2: Ayun, wala na tayong swerte ni Mayor Baste. Ah. Maraming tayong gusto kalkalin dyan. No? So ngayon naman, babasahin po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger ang mga kasama namin dito sa With Due Respect, magdidesisyon
16: sila lang
2: if we will either take it or leave it.
15: Take it or cleave it.
13: Ayaw kasi mga bida, kaya wala na.
2: Tama na daw yung iba dyan, kaya kami lang
13: magbabasa. Ako na muna, galing kay Jamie Fox. That is absolutely wrong, this survey. That is propaganda of the DDS. The prosecution is definitely winning in spite they are being friendly and decent.
17: Tama yan.
13: Yeah. Yung momentum research.
16: Momentum.
13: Sa kanila.
16: Ako na. Is it too alarming that gets so close to our seabed sa Batanes? Parang mas konyo pa sa akin ng Jesse. As if provoking na talaga. Tatapang ng apog may nagbigay kasi ng lineage sa kanila ng mga Duterte. So basically, pag-itindi ko is ang kapal ng box ng isang kala.
2: Take it or leave it!
13: Take it.
2: I think dahil kasi, tama siya eh, tama yung commenter eh, na tumapang lang naman ang tumapang yun siya.
16: Dahil sa Duterte.
2: Kasi alam nila, may tagapagtanggol sila mismo sa loob ng...
16: Kay Mencho Yamamoto.
2: Wow.
16: Yes. Arigato uzaidemase.
13: Ito naman next comment from Talking Toshi Sports. Ay,
17: dami hapon na.
13: Baka karagi.
17: May Tron Farm.
2: Lord Alan.
13: Na-track po yung mga kababayan namin, mga hapon. For me, my fearless forecast is Sara Duterte will be convinced, no doubt.
16: Convicted,
13: no doubt. Nagdudumilat ang mga ebidensya na she has constitutional violation.
16: Yun! Double cleave it.
2: Sabi ni Arlo, last comment.
16: Ito talaga.
2: Lornaro.
16: May comment ako dyan.
2: Lorna Rollins, sorry, 4949. Y'all deserve the award. Stay strong for being the voice of Filipinos who are still believing and fighting for the truth, accountability, and transparency. Avid fan from Alabama, USA. I support.
13: Yes. Alabama.
2: Talking ano ba yun?
13: Talking Toshi Sports.
16: Kaya pa Alabama yung accent mo, hindi Americano.
2: Fearless forecast niya kasi ay convicted.
13: No doubt.
2: Tayo parang fearless forecast natin. Oh. Parang convicted.
13: Si Carlo magaling mag-fearless. Kanino na ebidensya.
17: Paborito ko si Talking Toshi Sports.
2: Yes. Okay. So, yun ang video natin.
17: Meron ako yung respect mag, tsaka?
2: Si Lorna Rollins, 4949.
17: Okay. Congratulations.
2: Australian dollars today.
13: Oh, nga na sa sabi na.
2: Team song ng Team Pinas for the first time.
16: Okay.
2: Congrats sa ating mga napili. Let's watch this video.
13: Yay!

0: alam, nais ulit namin magpasalamat sa mga bubo ng KBP sa pag-recognize sa With Due Respect bilang isang the best public host, public interest host.
1: Best public
0: Talito ko sa ating public affairs host na may sariling award.
2: Ang lit ng contest.
3: Best public affairs program in Metro Manila.
0: Metro Manila.
4: At congratulations sa lahat po ng bumubuo ng With Due Respect.
3: Palakpakan. Yes! Congrats!
4: Wala award siya.
5: Alam niyo po, honest po ito ha. Nagisignal po kami isang umaga, meron na kami show. Nag-put up po talaga nito ay yung mga crew, yung mga merong brainchild nito dito sa DZ

0: ang inyong mga kaibigan, mga kapamilya na manood ng With Due Respect. Yeah. At sana po ay maging kampanyador nyo sila. Hindi lamang sa With Due Respect, pati po sa...
1: Sa Senador Dino.
0: Kinabukasan.
1: Hindi natin malalabanan yung award na yun, ha?
2: Dito po, mga kamabayan, doon nyo, nagpapasalamat talaga kami. Nag-overtime na naman kami. At dyan na naman po nagtatapos. Ang asit kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang isyu sa Pilipinas.
0: Muli, marami salamat po sa lahat ng Revive Check at ng Deep Dive ngayong hapon.
3: Ayan, mabalos po. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo po ulit kami sa susunod na linggo.
4: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan at sana less bullying at less Karen,
5: but more awards.
6: Yeah. Isang napakalaking pribilehiyo po na maging nandito. So sa sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
1: Yan. Marami pong salamat ulit at tuloy ang laban para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Samahan niyo po kami next Sunday ulit. Okay. So, tandaan niyo po, dito po, sabi kasi natin walang personal, pero parang nagkakapersonalan na tayo.
5: Last week pa yan eh. Concession speech ang hinahanap.
1: Hindi, pero dun sa mga makapangyarihan, tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa...
7: With you,
1: Golden Job.
7: With due respect.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 3:16.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 4:28.
3: Ako si Josepina Reyes, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon ka nang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una, kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
0: TTX 500, mabali sa mga butika.
4: I'm excited, girl.
5: Saan ba tayo pupunta?
4: Diba, you asked what can we do to make a difference?
6: Give blood!
4: 3 lives ang pwede mong maligtas with just one bag.
6: Give now!
4: Over 18 ka na, healthy pa, pwede kang magdonate.
6: Give often!
4: Every 3 months, going habit mo nang magdonate.
5: Wow! Ang sarap

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 4:46.
3: Problema sa fatty liver?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500,
4: ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya
3: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay.
3: Mag DTX 500.
4: Araw-araw,
3: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie, ngan SB19. Gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7, ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Radio, Good Vibes
1: ang lupet!
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Result kaninang alas 2 ang hapon Linggo, October 4, 858. Ulitin ko, 858.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: sa tindahan pati kapahayagan.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
4: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
5: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Ginang patay, Mister nawawala matapos tangayin ang sinasakyang jeep sa spillway sa Rosario, Batangas. Motorsiklong kalahok sa endurance challenge, sumemplang sa isang... Pahinating sugat sa gitna ng suntukan sa logo at scam impeachment kaugnay sa panunuho ni Vice President sa iyon ang pinakin Pinas pa Magalong Per Services pa sa Pakistan ni San Francisco de Asis.
4: Patay isa ang nawa matapos angurin ang isang jeep nang malakas sa agos ng spillway sa Rosario, Batangas, na Paul Ion Sanchez.
6: Kanina yari lubog na lubog.
7: Ito, matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog, nahulog ang jeep habang tumatawid sa isang spillway sa barangay Colongan, Rosario, Batangas, itong Sabado ng hapon. Ilang metro ring inanod ang jeep matapos mahulog sa Panisingan River.
8: May mahinang ulan dito sa barangay Colongan, Rosario, Batangas nang rumagasa ang tubig sa spillway. Pero ang malakas sa pag-ulan sa kalapit na lungsod ng Lipa ang dahilan sa pag-apaw nitong
7: pakay nito kasama na driver. Pero bigo silang mailigtas sa mag-asawang may-ari ng sasakyan.
6: Ayaw ko na rin sa amin. Ay, may narinig akong nagsisigaw. Ay, kaya pinuntahan. Di apat na tao na nasa ibang ng jeep. Di aming risk out, aming higay. Kaya din ikaw yan? Wow, kawa yan. Sabi labing apat. O, tama, ganyan nga sabi doon. Labing apat, dalawang nawawala.
9: Mga na-rescue, umuwi na sa kanya si Tyson. Tinatid na ho nung kapitan nila.
7: Naayaw na rin ang jeep sa ilog bago gumabi. Linggo ng umaga na nang matagpuan ang bangkay ng babae sa mabatong bahagi ng ilog. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, galing sa bayan ng Taysan ang jeep at patungo sana sa isang poultry farm sa Rosario. Mga empleyado ng farm at kamag-anak ng may-ari ng jeep ang mga sakay nito. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng hindi natansya ng driver.

0: driver ang lakas at lalim ng tubig, kaya babala nila sa mga motorista.
1: Usually spillway, pababa po yan. No? Akala po ay mababaw lang, yun po ay malalim. So magtanong po sa local na huwag basta-basta tatawid kasi yun po yung mga nagiging pagkakamali ng karamihang motorista.
0: Binaigting ng rescue team ang paghahanap sa nawawalang may-ari at kung saan siya napadpad lalo't dumataloy ang ilog patungo sa Kalumpang River at Batangas Bay. Iniimbestigan na rin ng PNP ang driver ng jeep para malaman ang dahilan kung bakit tumawid sila sa umaapaw na spillway. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Kabi-kabila ang trahedya sa Lansangan. Apat ang patay at 17 ang sugatan matapos sumalpok sa puno ang isang truck sa Silago sa Southern Leyte. 5 naman ang sugatan ng karera ng motor sa Isabela. Habang sa Real Quezon, isa ang nasawi sa banggaan ng 3 dump truck. Nagpapatrol, Dennis Datu.
3: 2 oras na naipit sa kanyang upuan ang driver ng isang dump truck bago na hugot ng mga rescue team itong Sabado ng gabi sa Barangay Tignoan sa Real Quezon. Pero hindi na siya nakaligtas dahil sa tindi ng pinsan ang tinamo sa katawan. Una lang na-rescue ang kanyang pahinante na malubhang nasugatan din. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bandang alas 8:30 ng gabi, magkakasunod na binabagtas ng 3 dump truck ang Infanta Family Road nang mangyari ang banggaan. Bigla umano nagpreno nasa harap na dump truck kaya sumalpok ang nasa likod na 2 dump truck. Nasinalpok naman ang nasa hulihan at 3 dump truck kung saan sakay ang mga biktima. Galing sa bayan ng Infanta mga dump truck at matungo sana sa Pangil, Laguna para maghatid ng mga panambak. Ni-investigahan na ang mga driver ng 2 dump truck. Nauwi naman sa trahedya ang outing sana ng magkakamag-anak sa Silago, Southern Leyte. Lula ng mga biktima ng isang truck na sumalpok ito sa isang puno sa National Highway sa Barangay Tubod nitong Sabado ng tanghali. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapo ng mga biktima. 3 ang dead on the spot at 1 ang binawian ng buhay sa ospital. 17 iba pa ang sugatan kabilang ang driver. Pinalaya naman ang driver ng truck na kamag-anak din ng mga biktima. Sa San Agustin, Isabela, nakuna ng video habang binabaybay ng mga kalahok sa Motorcycle Endurance Challenge ang ruta sa Barangay Masayan Norte. Pero pagdating sa kurbadang bahagi, nag-overshoot ang isang motorsiklo papunta sa mga nanonood sa tabing kalsada. 5 ang sugatan kabilang ang 2 minor de edad at ang rider na dinala sa ospital. Sa isang video, sapul din ang pagsemplang ng isa pang kalahok habang binabaybay naman ang ruta sa bahagi ng Alfonso Lista sa Ifugao. Dahil sa magkakasunod na insidente, agad na ipinatigil ang aktibidad. Bumaligtad naman ang isang kotse matapos salpukin ng isang MPV sa National Highway na sakop ng Barangay Antonio sa Alicia, Isabela. Nagtulong-tulong ang mga residente para makuha ang sugatang driver ng kotse. Sugatan din ang driver ng MPV. Dennis Datu, ABS-CBN News.
2: Patay ang isang babae habang 2 sugatang lalaki matapos mamaril ang isang sundalo sa Tarlac City nitong Sabado ng gabi. Bago ang pamamaril, nakuha na ng video ang sumiklab munang suntukan kung saan kaswal na naglakad ang suspect na may hawak na baril at nagpaputok ng 2 beses. Sinawing palad na tinamaan ang 3 individual. Dinala sa ospital ang mga biktima pero binawian ng buhay ang babaeng biktima ngayong Linggo ng madaling araw. Agad na aresto ang suspect. Na-recover sa kanya ang kalibre 45 baril. Naharap siya sa kasong homicide at frustrated homicide. Isang Cessna trainer aircraft ang nag-emergency landing sa Arayat, Pampanga nitong Sabado ng hapon. Sa larawang ibinahagi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Magalang, Pampanga, makikitang nakataob na ang eroplano sa isang palayan sa Barangay San Antonio. Sakay umano nito ang isang instructor at student pilot. Agad namang rumesponde ang Magalang at Arayat MDRRMO, gayon din ang Bureau of Fire Protection sa insidente. Ligtas naman ang 2 sakay ng Cessna na kapwa nagtamo ng minor injuries. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente.
4: ikot nina Joshua Garcia at Julia Barreto sa mga sinihan para sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. May ikalawang bugso naman ang Last One Laughing ni Uncabogable Superstar Vice Ganda. Alamin sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.
5: We are back! Another season with the same mission. Magpatawa ng hindi natatawa.
6: Nagbabalik ang Last One Laughing Philippines sa Prime Video para sa ikalawang season. Kasama pa rin ang host na si Uncabogable Superstar Vice Ganda.
7: Paano pag namatay na yung Zumba instructor?
8: Anong tawag?
7: Zumba langit na wa.
6: Sa October 30, mapapanood ang pagtatapat ng 10 comedians na magkakasaba sa isang kwarto sa loob ng 6 na oras. Kung saan, kapag tumawa ka, out ka na. Kasama sa sumabak sa hamong magpatawan ng hindi matatawa ay si Epikizon, Ethel Buba, Esnir, Poo at iba pa. Sabi ng showrunner na si Randolph Longhas, extra collaborative si Meme sa season na to at tiniknot nila ang mga feedback last season para mas masaya ang season 2.
9: Sumuko ka na ba sa pag-ibig? Magbabayero daw si Ryan ba?
6: Samantala, di lang tatawa kundi mas makikilala rin ng manonood ang its Showtime host na si Ryan Bang sa kanyang bagong vlog. Isa sa mga sinagot ng tanong ng fans, single ba si Ryan?
10: Matagal na. More than 1 year na. Kaya minsan nga nakikita ko eh, kaya tama na, let's move on na. Dati kasi nakahanap ako eh. Gusto ko mag-asawa, gusto ko settle down, gusto ko mag-girlfriend, pero na yan, hindi na.
6: Extra busy naman ngayong weekend si Julia Barreto at Joshua Garcia sa pag-iikot ng sinehana para sa screenings ng kanilang pelikula na Always Yours, Never Mind. Kasama sa mga inikutan ang mga sinehan sa Quezon City, Mandaluyong at Taguig. Ang next stop, Vigan Ilocos Sur. Showing na ang Always Yours, Never Mind sa higit 240 cinemas nationwide. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Susunod, higit 200 dayuhan inaresto sa sinalakay na Pogo at Scam Hubs sa Zamboanga, Sibugay. At Philippine Eagle natagpo ang patay malapit sa poste ng kuryente sa Misamis Oriental. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: Always yours, never mind, now showing.
12: OMG. Ganun ang ekselahan. Super duper. Ang daming revelations sa movie.
13: Merong tuwa, may kilig pa rin. Pero nung wala yung kilig, may sakit, may kirot.
14: Maraming naiwan sa puso't isipan ko na feeling ko mamaya ko pa siya mas maiintindihan.
15: Grabe yung scene sa hotel room.
16: Ay, grabe.
15: Ano yun na lang po?
16: Saka yung bathtub.
15: Ay, favorite mo talaga yun.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Nakadetine at inihahanda na ang deportation proceedings laban sa mahigit 200 dayuhang inaresto sa isinagawang anti-scamming raid sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. Sangkot umano ang mga naaresto, na karamihan ay Chinese, sa Pogo at online scam operations. Nagpapatrol, Alison Ko.
2: Sa loob ng mga tent na ito sa bakanteng lote sa Zamboanga, Sibugay, nagkukubli ang isang malaking scam hub na sinalakay ng mga otoridad nitong Biyernes. Tumambad sa pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang halos 3,000 equipment, kabilang ang mga cellphone, laptops at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa online scamming operations.
3: Hinihinalang POGO or illegal online operations po doon sa 2 municipalities po ng Zamboanga, no? So, from the operation po, meron tayong 244 foreign nationals na na-aresto.
2: Kabilang sa mga inaresto ay mula China, Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Indonesia at Myanmar.
3: For now po, they are being housed doon sa isa sa mga properties na ni-raid po while their identities are being verified with the Bureau of Immigration and with their embassy. They will undergo the legal process, i-inquest po sila, and then the deportation proceedings will commence.
2: Iniimbestigahan pa kung biktima rin ng human trafficking at illegal recruitment ang ilan sa mga inarestong individual.
3: We are still looking into whether some other kinds of violations po have been committed by the people arrested po. Ibinibigay na po natin yan as a matter of procedure po and jurisdiction sa ating National Bureau of Investigation.
2: Pinalalakas naman ng Bureau of Immigration ang kanilang security measure para malansag ang illegal na POGO operation at scam hub sa bansa. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS na itinuturing nilang first line of defense.
4: Meaning, once sumakay sila sa eroplano, coming into pag door closure ng eroplano, magsesend na sila ng manifest. Kaya once ang kanilang pangalan ay nasa alert ng Interpol, nagkakaroon tayo ng advance vetting. Nalalaman natin.
2: Ayon sa Bureau of Immigration, halos 100% na ng flights na pumapasok sa bansa ang saklaw ng APIS ngayong 2026.
4: It is strengthened yung investigative aspect natin. Baka ito ay may previous travel na may kasama, sila sinong kasama. Those are the things na bakit nagagamit natin, part of modernization ng Bureau of Immigration.
2: Bahagi rin ng modernization program ng BI ang paglalagay ng e-gates sa mga paliparan hindi lang sa Ninoy Aquino International Airport, kundi pati na rin sa mga pangunahing paliparan sa Clark, Cebu at Davao. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Patay ang 8 taong gulang na bata habang sugatan ang 5 iba pa sa pagsabog sa Rojas, Isabela nitong linggo ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, nakita ng isang residente ang mga biktimang naglalakad sa kalsada ng Purok Ranyag sa Barangay Sinamar. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng malakas na pagsabog. Nang lingunin, doon tumambad ang mga nakahandusay na biktima. Dead on arrival sa ospital ang batang lalaki. Sugatan naman ang 85 taong gulang na babae at 4 na menor de edad na pawang mga residente ng nasabing barangay. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sumabog. Kabilang din sa iniimbestigahan ang impormasyong may napulot at nilalaro umanong metal na bagay ang mga bata bago ang pagsabog.
5: Nailigtas ng ilang residente ang magkaeskwelang menor de edad na natagpo ang sugatan at nanghihina sa isang sapa sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Iniimbestigahan na ng pulisya kung paano napadpad sa lugar ang mga biktima. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
6: Nangangatog sa ginaw, nanghihina, at hindi makagalaw dahil sa tinamong mga sugat at bali ang dalawang minor de edad na nailigtas sa isang creek sa barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Natagpuan sila ng ilang residente na nakababad sa sapa noong Biyernes ng umaga, pero hindi malinaw kung paano sila napadpad sa creek na malapit sa Bernardo Park.
7: Maputla na po yung dalawang tao na yon dahil nakababa sa tubig noong gabi pa. May mga galos po sila sa katawan, hindi po masyadong makapagsalita. Yung puwet nila, dinadaing nila, tsaka yung paa, hindi nila maigalaw.
6: Agad na dinala sa ospital ang mga biktima matapos maiahon sa creek sa tulong ng mga tauhan ng Kamuning Police Station at BFP. Ayon sa barangay, magkaskwela ang mga ito, ngunit hindi sila residente sa lugar. Nasa pangalaga na umano ito ng kanika nilang kaanak matapos payag ang makalabas ng ospital kinagabihan.
8: 16 yung babae, yung lalaki hindi ko alam kung ilang taon. Ngayon lang nangyari. Hindi taga dito. Base dun sa ID'ng nabasa ko. Nakauwi naman na daw ng bahay kasi bumalik ata rito yung kapatid ng babae, kinuha yung mga gamit niya. Ang nakita ko, mga damit niya, tapos yung ID niya, yun, tsaka ibang mga parang notebook.
6: Walang nakahagip na CCTV sa mga pangyari bago natagpuan ng dalawa sa sapa. Sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng Quezon City Police District na masusi nilang iniimbestiga ng insidente. Nakikipag-ugnay na rin ang QCPD sa iba pang mga otoridad at sa pamilya ng mga biktima upang maibigay ang kailangang suporta ng mga bata. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
5: Nagdesisyon na ang prosekusyon na huwag nang talakayin ang artikulo tungkol sa bribery o panunuhol kontra kay Vice President Sara Duterte. Bagamang itinanggi nilang ito'y dahil mahina ang kanilang ebidensya rito, hindi na rin umaasa pa ang prosekusyon na tutugon pa si Duterte sa imbitasyon na humarap sa paglilitis. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Hindi natatalakay ng prosecution ang artikulo ng bribery sa impeachment trial. Ito sana ang huling bahagi ng paglalatag ng ebidensya ng prosecution kung saan inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education noong panahong siya pa ang kalihim nito. Matagal at mahaba anila ang mga naging diskusyon ng mga prosecutor hanggang madesisyonang huwag na itong talakayin. Kumpiyansa ang prosecution, sapat na ang ebidensya sa naunang tatlong artikulo para makonvict ang pangalawang pangulo.
10: In every courtroom presentation, is the task really is to present a solid case, no? And the prosecution panel has already, based on our observation, the prosecution panel has already established the case.
9: Ayon sa prosecution, magiging opisyal ito sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment court na inaasahang gagawin sa Lunes. Itinanggi naman ng prosecution na mahina ang mga ebidensya ng bribery o panunuhol.
11: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense. Hindi naman kami ang maging cause ng delay.
10: Ultimately, what we're seeking is justice. Because the aggrieved party in this trial is the Filipino people. Sila yung naloko, yung tiwala nila ang napagtakselan, ang pera nila ang ginamit na lustay. So ultimately, the purpose is really to seek justice.
9: Ayon sa palasyo, nasa pagpapasya naman ito ng prosecution kung hindi natatalakayin ang bribery. Pero ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ba anila dehado ang mga Pilipino na gustong malaman ang laman sana nito? Ngayong Linggo, ang mga financial record ng BICE ang bubusisiin. Muling haharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura na una nang humarap noon sa House Committee on Justice. Pero posibleng may mga bago siyang revelasyon sa Lunes. Ayon kay San Juan City Representative at House Prosecutor Bel Zamora, bagamat hindi bahagi ng ebidensya ang testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes IV, posibleng makita ang koneksyon nito sa mga magiging pahayag ng testigo. Hindi na rin umaasa pa ang prosecution na magpapakita at haharap pa si Duterte sa paglilitis.
10: We already gave up the idea of the Vice President responding positively to the invitation. I think the intention really was already established, no? Na ayaw niyang pumunta.
9: Inaasahang matatapos ang usapin ng unexplained wealth bago mag-break ang impeachment court sa October 15. Ngayong nagdesisyon na ang prosecution na huwag nang talakayin ang artikulo sa bribery, di hamak anilang masikli ang paglilitis. Pero hindi naman anila sinasabing minamadali ito at dapat ding mabigyan ng sapat na panahon ng depensa para ilatag ang kanilang mga testigo. Hindi na nagkomento ang depensa tungkol dito at hihintayin na lang anila ang formal na manifestation sa korte. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Dalagita, isang linggo nang pinagahanap sa Antipolo City, muling nakitang umangkas sa motorsiklo. At mga alagang hayop binendisyonan sa bay ng kapistahan ni St. Francis of Assisi sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend

0: source, never mind, now show it.
1: OMG. Ganun ang eksenahan. Super duper. Ang daming revelations sa movie.
2: Merong tuwa, may kilig pa rin. Pero nung wala yung kilig, may sakit, may kirot.
3: Maraming naiwan sa puso't isipan ko na feeling ko mamaya ako pa siya mas maiintindihan.
4: Grabe yung scene sa hotel room.
5: Ay, grabe. Ano yun na lang po.
4: Saka yung bathtub.
5: Ay, favorite mo talaga yun.

0: kasi wala ngayong Lunes.
1: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
2: Kung gusto mo silang itong backbone, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera.
3: Gloria, handa akong ibuwisang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ang ka. Ganun kita kamahal.
4: Baka nakakalimutan yun na NCIT yung babae yun. Baka bigla mauntog yun at maalala niya lahat ko. Ano?
5: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
6: Mag-iingat ka.
7: Mag-iingat!
6: Pisingin lang ka.
8: Malaking pera makukuha mo sa bawat misyo pero malaking sakripisyo na magiging kapalit mo.
3: Kinakailangan mo siya kuminos. Kinakailangan mo magsimula. At ako yun.
8: Ikaw ang dulo ng sipa. Ikaw ang talib ng respons. Ikaw ang kamao ng anino.
9: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
10: Ben?
9: Ngayong Lunes ng gabi.
10: Saan ka galing?
11: I was here the whole time.
12: Duda, yan ang pinagsisimula ng lahat.
9: Magsisimula na ang larong
13: Tikman man sa mga cheaters, hindi mo ko malulok.
9: Nakamamatay.
14: This is big.
15: I love my wife so much.
16: I'm watching you.
17: Enjoy watching.
9: The Loyalty Game. Level up ngayong Lunes na 9:30 p.m.
18: Ilang guro ang nasugatan matapos makagirian ang mga pulis sa lightning rally malapit sa Malacañang sa bisperas ng World Teachers Day. Nagpumilit kasing lumapit sa palasyo ang mga nagpoprotestang guro. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
19: Nakagirian ang mga pulis ang grupo ng mga gurong ito na nagmarcha papuntang Gate 7 ng Malacañang pasado alas 11 kaninang tanghali sa bisperas ito ng World Teachers Day, kung saan kinalampag ng mga guro ang gobyerno para sa kanilang mga hinaing. Hindi nagpatinag ang mga guro at tuloy sa kanilang protesta. Lalo pang lumala ang tensyon nang hablutin ng ilang pulis ang hawak na papel ng mga guro kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan. Ilang guro ang natumba at nasugatan habang ang ilan napunit pa ang damit. Natigilan ang girian ng tuluyang maitulak palabas ng Jose P. Laurel Street ang mga nagpuprotestang guro.
20: Ang dala natin ay simpleng bond paper na may panawagan pero rahas-dahas ang dinala sa atin. Marami sa mga kasama ng sugatan na saktan.
19: Malapit sa simbahan ang pinagdausan ng rally kaya ikinabahala ng ilan ang nangyaring gulo. Wala namang inaresto sa mga nagprotestang guro pero muling nagpaalala ang otoridad na tumalima sa mga alituntunin kung magsasagawa ng protesta.
21: Yung lugar po kung saan po sila nagkaroon ng protesta ay hindi po kasama yon sa Freedom Park natin. Kung saan dito sa lungsod ng Maynila meron tayong apat na Freedom Park. Ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Malaya po sila dyan, wala pong pagpigil.
19: Ayon sa nagpuprotestang mga guro, nais lang nilang iparating sa pamahalaan ang napakatagal at sangasangang problema sa sektor ng edukasyon, pagkundina sa korupsyon, gayon din ang 50,000 pesos na entry-level salary.
20: Ang tagal na eh, na nagdurusa na ating mga teachers, mababang pasweldo, dami-daming trabaho, yung class size namin, yung mga estudyante namin na hindi natututo, may shooting incidents pa.
19: Ayon sa grupo, mas malaking pagkilos ang isasagawa nila sa mismong Teachers Day sa Lunes, kung saan magmamarcha sila pamindiola. Hamon nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patunayan ang kanyang malasakit at pakinggan ang daing ng mga guro. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
18: Pinaghahanap ngayon sa Antipolo City ang isang 14 na taong gulang na dalagita na may autism na isang linggo nang nawawala. Ayon sa kanyang mga magulang, huli umanong nakita ang dalagita na umangkas sa isang motorsiklo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
22: Juliana, umuwi ka na. Kung hindi mo kaya umuwi, punta ka sa barangay. Kung sinong ibang tao makita mo, patulong ka.
23: Isang linggo ng balisa, walang maayos na tulog at puno ng pag-aalala si Princess Pasikolan dahil sa paghahanap sa 14-anyos na dalagitang anak na si Juliana na taga-barangay Bagong Nayon sa Antipolo City. Nakiusap sa ABS-CBN News si Princess na ipakita ang larawan ng kanyang anak para mas mapabilis ang paghahanap sa kanya. Kwento ni Princess, gabi nung 27 ng Setyembre, nang mapansin nilang wala sa kwarto ang anak.
22: Hindi ko napansin na nakalabas siya, na lumabas siya. Ngayon, nung sinabi ng asawa ko na nawala, kulang nga daw yung kasama namin sa bahay na natutulog. Agad-agad naman kaming naghanap. Wala talaga.
23: Dito na nila napag-alamang lumabas ng bahay ng mag-isa ang dalagita. May nakakita sa dalagita sa gilid ng Marcos Highway ng gabi yun.
0: Tinanong ko po yung bata na sabi ko sa kanya, Giliana, saan ka pupunta? Ganyan ko sa kanya. Bigla na lang po akong tinawanan. Doon na po, parang hindi ko na siyang pinansin.
22: Nakita ko po yung bata na para pong may inaantay. So 5 minutes, dumating po si Kuya. Tapos binigay po niya yung helmet. Tapos sumakay po yung bata, umalis po sila. Palabas po ng masinag. May dala po siyang plastic. Tapos may mga damit po.
23: Ang lalaking nakamotor, nahagip pa sa CCTV na palabas ng highway nung oras na nawala si Giliana. Ayon kay Princess, nakatira malapit sa kanilang bahay ang lalaki. At nito lang nila napag-alamang nilalapitan umano nito si Giliana ayon sa kanilang mga kapitbahay.
22: Hindi ko siya ganong kilala, pero hindi ko rin alam na yung bata is nilalapit-lapitan niya. At binibigyan niya ng pera, binibigyan niya ng pagkain.
23: Nakadagdag rin sa pag-aalala ni Princess ang kondisyon ng anak.
22: Autism, mabagal ang develop ng utak niya. Kung may papautos ka sa kanya papabili, uulitin mo sa kanya ng 2-3 beses. Sana ibalik mo na lang yung anak ko, sumuko ka na lang.
23: Nag-report na rin si Princess sa kanilang barangay at pulisya. Sa mga nakakita sa dalagita, pakiusap nila na agad na mag-report sa mga otoridad o makipag-ugnayan sa numerong ito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
6: Rumesponde ang Interagency Maritime Law Enforcement Team ng Pilipinas sa ulat ng hinihinalang dynamite fishing sa Sandy Cays 2 at 3 malapit sa Pag-asa Island linggo ng umaga. Sa post sa social media ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, agad rumesponde ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyon. Sinubukan umano nilang makalapit sa mga bangka pero humarang ang mga barko ng China Coast Guard. Pinatunog pa ng mga ito ang kanilang mga busina at nag-radio challenge pa sa grupo ng mga Pilipino. Bukod sa binuntutan ng mga barko ng China, inikutan din umano sila ng makailang beses ng isang helicopter ng People's Liberation Army. Nanindigan ang PCG, walang otoridad ang China Coast Guard sa karagatang bahagi ng Pag-asa Island. Pansamantalang ipagpapaliban ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, bagamat nauunawaan nila ang layunin ng NCAP, hindi paan niya ito ang tamang panahon para ipatupad ito. Nagpasyaan niya siyang ipagpaliban ang pagpapabalik nito dahil sa sunod-sunod na road construction at repair sa mga pangunahing kalsada sa lungsod na nagdudulot ng araw-araw na pagbabago sa daloy ng trapiko. Binigyang diin din ni Gatchalian na ayaw nilang makadagdag sa mga pasanin ng mga motorista habang hindi pa normal ang kondisyon ng mga daan. Tuloy naman ang pagpapatupad ng NCAP sa Lunes, October 5, sa iba pang bahagi ng metro.
7: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious with up to 50% off.
6: Muntinlupa City. Tinapos na ng Team Philippines ang kanilang kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa overall medal standings na nakakuha ng 4 na gold, 9 na silver at 16 na bronze. Pinangunahan ito ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na nakasungkit ng 2 ginto sa gymnastics. Isang ginto kay EJ Obiena sa pole vault at isang ginto kay Hes Ojeus Yape sa virtual taekwondo. Bagamat hindi naabot ang target ng 8 ginto, naitala naman ang pinakamalaking medal haul ng bansa simula pa noong 1962 sa Jakarta Games. Ngayong gabi ang closing ceremony ng 20th Asian Games. Sunod namang mag-host ang Doha, Qatar sa taong 2030.
18: SB19 tampok sa pangmalakasang kanta ng ASEAN 2026 sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: source, never mind, now show it.
1: OMG. Ganun ang eksenahan. Super duper. Ang daming revelation sa movie.
2: Merong tuwa, may kilig pa rin. Pero nung wala yung kilig, may sakit, may kirot.
3: Maraming naiwan sa puso't isipan ko na feeling ko mamaya ako pa siya mas maiintindihan.
4: Grabe yung scene sa hotel room.
3: Ay, grabe.
4: Ganyan na lang po.
3: Sarang yung bathtub.
4: Ay, favorite mo talaga yun.

0: Nang dumating ako sa Valiente, I never expected that life would be so kind to me. A respectable job.
1: Maraming salamat, Ben. Dahil sa'yo, magpapatuloy ang Asukarera de Sagin!
2: The most important thing, this woman in front of me. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan ito at ikaw.
3: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
4: Is he having an affair?
5: I love my wife so much.
6: Masyado ka naman bilib sa Ben na yun. Lahat ng tao may kabulukan.
7: I'm watching you.
8: Enjoy watching.
9: I saw you live!
7: And iisip akong paraan para tumigil na siya.
9: No!
7: Trust me, I love you so much.
9: Liar! Do I even
10: know you? The Loyalty Game. Level up. Ngayong October 5 na, 9:30 p.m.
11: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
12: magkasama tayo sa bawat kwento.
13: Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Region 10 ang pagkamatay ng isang Philippine eagle na natagpo ang malapit sa isang poste ng kuryente sa Barangay Ginalaban, Salay, Misamis Oriental. Sa inisyal na pagsusuri, walang nakitang external wound o sugat sa katawan sa agila, pero nakikitaan ito ng marka ng sunog sa mga paa, kung kaya't hinihinalang pagkakuryente sa power line ang dahilan ng pagkamatay nito. Gayunman, sasailalim pa rin ito sa pagsusuri sa Philippine Eagle Foundation para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Muling paalala ng DNR sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may mamataang wildlife, partikular na ang sugatan, distressed o namatay, para makapagsagawa sila ng naangkop na conservation interventions. Boss, be with you. Yan ang eksena sa Pet Blessing, kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng mga hayop na si St. Francis of Assisi. Pero may bonus treats pa para sa pets at for babies. Nagpapatrol, Francis Orsio.
14: Samot-saring cute na pets kasama ang kanilang fur parent ang nagsama-sama sabay sa pagdiriwang ng kapistahan ni St. Francis of Assisi, ang patron ng mga hayop. Mapapapos, be with you ang mga dumalong aso at pusa sa pagbabasbas sa kanila bilang bahagi ng pet blessing sa Our Lady of Miraculous Metal Parish sa Quezon City. Ayon sa pamunuan ng simbahan, taon-taon na nila itong ginagawa sa loob ng mahigit 20 taon. Bahagi rin ng pagtatapos ng kapistahan ang Season of Creation na nakaangkla pa rin kay St. Francis of Assisi, na kilala sa pagmamahal hindi lang sa mga hayop kundi pati na sa kalikasan.
15: At kung responsible pet owner ka, dapat makakalikasan ka din. Campaign natin is for the coming El Nino and taking care, good care of our water resources.
14: Katuwang naman ang simbahan ang ilang animal clinics sa pagbibigay ng libreng veterinary services, tulad ng bakuna kontra rabies at pagbibigay ng deworming. Meron pang mini pet show kung saan rumampa ang mga fur babies.
16: Priority natin is yung anti-rabies and deworming po. Ano? Kasi yun yung kadalasan na hindi naaasikaso ng mga pet parents kasi nga busy.
14: May mahalaga ring mensahe ang pamunuan ng Our Lady of the Miraculous Medal para sa fur parents.
15: Kapag meron kang puso kasi na for the pets, naniniwala ako na dapat meron ka rin puso sa lahat ng klaseng hayop o mga inaalagaan. No? So hindi natin sila pinababayaan.
14: Pinangunahan naman ng Philippine Animal Welfare Foundation o POS at ng isang kilalang pet supply shop ang isa pang pagtitipo ng mga alagang hayop sa isang mall sa Quezon City para sa World Animal Day. Binigyan ng mga regalo at sorpresa ang fur babies na sinundan ng isang misa bilang paggunita ng 8th centenary o 800th anibersaryo ng kamatayan at kapistahan ni St. Francis of Assisi. Isinagawa din dito ang isang pet blessing o pagbabasbas sa mga alagang hayop. Francis Orsio, ABS-CBN News.
13: Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis sa Martes, October 6. Nakaamba ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene na abot sa 1.50 hanggang 2 pesos. Bagamat asahan ang bawas presyo sa diesel na may piso hanggang 1.50 ang tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan.
4: Nanawagan sa pamahalaan ang mga taga-Visayas na aksyonan na ang nararanasang blackout sa kanilang lugar. Anila, malaki na ang epekto nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay at negosyo. Isinulong naman sa Kamara na mabigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para matugunan ang problema sa rehiyon. Nagpapatrol Daniza Fernandez.
8: Umaaray ang mga taga-Visayas dahil sa hindi masolusyonang sisinghap-singhap na supply ng kuryente na ilang buwan na nilang tinitiis. Himutok pa nila ang mataas na singil sa kabila ng hindi maayos na serbisyo. Kaya sa joint hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development at Legislative Franchises sa Bacolod nitong Sabado, umapela sa pamahalaan ang mga consumer group.
17: Sana na matulungan na ang lahat ng implementing agency para magpababa, makatulong sa pagpababa ng presyo ng kuryente at mabilis, no, matulungan na kung pwede yung pinapangako na wala ng burnout o hindi nga minsan na lang.
8: Binigyang diin ni Lapu-Lapu City Representative Junard Chan ang pangangailangan ng mga consumer ng maaasahang kuryente sa abot kayang presyo.
18: High electricity bills are taking money away from food, education, and other basic needs. They need reliable electricity and affordable bills, and they need relief now.
8: Dagdag ng kongresista, bukod sa araw-araw na pamumuhay, napeperwisyo na rin pati ang mga negosyo.
18: Unang tanong ng investors, do you have a stable power supply? So anong sagot namin? Yes, meron kaming stable power supply. Biglang nag-run out.
8: Mayo pa nagsimula ang problema sa kuryente sa Visayas noong nagkaroon ng hindi planadong outage ang mga planta. Kasunod na nito ang sunod-sunod na brownouts. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kapag may kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas, humihiram ito ng sobrang supply ng Luzon at Mindanao. Pero dahil may mga planta ring nagsara sa Mindanao, walang sobra na maipapahiram sa Visayas. Kaya kinakailangan ng manual load dropping na nagre-resulta sa brownouts para mapagkasya ang natitirang supply. Sa pagdinig, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na makatutulong sana ang battery energy storage systems.
19: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
20: NGCP, nakinig kayo ha? Transco?
8: Depensa naman ng NGCP.
21: Sabihin natin natapos yung kontrata ngayon, nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
19: NGCP is asking na dapat nandyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, tuloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
8: Isinulong naman ni Deputy Speaker Albie Benitez ang emergency powers para sa Pangulo. Kasunod yan ang sinabi ni Garin na makakatulong ito para agad na masolusyonan ang krisis sa kuryente.
22: Taking off from the response of the DOE Secretary asking and favoring emergency powers, I would endorse probably from this joint committees to push the passage of this emergency power, especially at this time where we needed it most, to Congress and eventually to the President.
8: Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association o Filareca, ginagamit lang dapat ang manual load dropping kapag may emergency. Ilan sa kanilang rekomendasyon ay palakasin ang reliability backstop para sa ancillary services, repasuhin ang procurement ng ancillary service at cost recovery, at pabutihin ang protocols para sa manual load dropping. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
4: mas mahabang buhay o life expectancy ang aasahan sa mga Pinoy hanggang sa 2035. Ayon yan sa report ng Philippine Statistics Authority. Pero may pagkakaiba raw ang haba ng buhay ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Nagpapatrol, Francis Orso.
14: Magsi-60 anyos na si Soledad, isang street vendor sa Quezon Avenue, EDSA sa Quezon City. Sa kabila ng tatlong dekadang kayod kalabaw para sa pamilya, ipinagmamalaki niyang wala siyang nararamdamang sakit o iniinom na gamot pang maintenance.
0: Banat ako sa trabaho. Usually, pag nasa bahay ka, nakasabay, isip mo, mas una talaga maapektuhan ng katawan. Pero pag busy ka sa pagtatrabaho, talagang lumalakas ka.
14: Bahagi rin ng lifestyle ni Soledad ang regular na pagkain ng prutas na mula sa kanyang mga inilalako. Malaking bagay naman para sa 50 anyos na si Anthony ang mga pisikal na ginagawa niya bilang pagiging janitor at parking barker sa QC. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil parehong nakabukod na ang dalawa niyang anak. Kaya para sa kanya, kailangan ng disiplina para hindi magkasakit.
1: Ang kinakain natin, puro gulay. Oh, at saka walang bisyo. At saka maaga magpahinga. Tapos maaga magising. Trabaho.
14: Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking tulong ang tamang pangangalaga sa katawan para mas mapahaba pa ang buhay. Base sa PSA report ng life expectancy sa Pilipinas, nadadagdagan ang inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino hanggang sa susunod na dekada o 2035. Ang life expectancy ng mga Pilipinong lalaki umangat sa 70.42 years hanggang 2035 mula sa 66.7 years noong 2020. Para sa kababaihan, inaasahang aangat ang life expectancy sa 77.06 years mula 73.26 years.
2: The projected increase in life expectancy indicates improving mortality condition and overall population health from 2020 to 2035. This is the projection horizon.
14: Kabilang sa mga nakikitang rason ng ahensya para sa tumatagal na inaasahang haba ng buhay ng mga Pinoy, ang aktibong lifestyle habang tumatanda. Lumalabas din sa datos na nananatiling mas mahaba ng mahigit 6 na taon ang life expectancy ng mga babae kumpara sa mga lalaki.
2: Yes, the persistent gap reflects the 6 specific mortality patterns. So, ibig sabihin po nito, lagi talagang mas maiksi yung haba ng buhay ng mga kalalakihan. So, mayroon dito siyempre ng kontribusyon yung mga biases for the males and the based on the mortality and on a child mortality rates.
14: Samantala, sa parehong datos ng ahensya, lumalabas na ang National Capital Region ang inaasahang magkakaroon ng pinakamataas na life expectancy para sa mga lalaki at babae pagsapit ng 2035. Ang rehiyon ng Sacsayhuayan at Barm ay inaasahang mananatili sa mga rehiyong may pinakamababang life expectancy.
2: These differences reflect variations in mortality conditions across regions. For the regional projections, the PSA used the National 2020 Age-Specific Mortality Pattern. So meaning nagbabase talaga tayo sa registered deaths in the area. Together with the regional infant mortality estimates to generate the regional life tables.
14: Bagamat magandang balita ang paglawig sa inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino, igriit ng PSA, kaakibat nito ang pangangailangang paghandaan ang tumatandang populasyon. Kabilang dito ang mas matatag at pangmatagalang healthcare, social protection, pension systems, age-friendly communities, at suporta sa mas matatandang individual. Francis Orso, ABS-CBN News.
13: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo na may international name na Choy 1 na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,610 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugsong maabot sa 215 kilometers per hour. Bagamat malayo sa kalupaan ang bagyo, makaapekto naman ang buntot nito sa Visayas at Mindanao. Samantala, ang Metro Manila, iba pang lugar sa Luzon, inaasahan ang maulap na kalangitan. Sa ITCZ.
4: Wagi ng Major Acting Awards ang ilang kapamilya artist sa Cine Panalo Film Festival. Kinilalang Best Actress si Sariel Manabat para sa kanyang romantic comedy movie na Stuck on You. Best Actor naman si Juan Carlos para sa Monono Aware na kinuna ng buo sa Japan. Hinakot din ng Monono Aware ang Best Film, Best Director at iba pang acting, technical at jury awards. Best Supporting Actor naman si Zanjo Marudo para sa kanyang pagganap sa Apple of My Eye. Inilabas na ng Department of Tourism ang official theme song ng ASEAN 2026. Tampok dito ang Philippine Tourism Ambassadors at Kings of P-Pop, SB19. Kinanta ng Mahalima ang Together in Motion na isinulat ni Anya Lagman at inareglo ng OPM greats sa sina Jimmy Antiporda at Louis Ocampo. Tampok sa video ang makulay na kultura, tanawin at mga mamamayan ng 11 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ipinagmamalaki naman ng 18 ng SB19 sa pagbabahagi ng kanilang talento para sa ASEAN Summit na mangyayari sa Pilipinas sa Nobyembre. Kamakailan, kinilala rin ng Senado ang pagwagayway ng SB sa galing ng Pinoy sa global stage. Kasama rin ang grupo sa nagsusulong ngayon sa panukalang Philippine Agency for the Creative Economy Act na susuporta sa Filipino creatives na madala ang kanilang talento sa ibang bansa.
13: Wait, there's more.
4: Ano yun?
13: Sa ating balita, bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday,
4: ayan,
13: partner.
4: Isang may sakit birthday. Ayan.
13: Blessing na rin yan.
4: Oo, happy, pagaling na rin naman ako.
13: Happy TF birthday. Hindi na natin sabihin.
4: 29.
13: Ah, okay.
4: 29.
13: Ayan, diba?
4: Oy, pero ano rin ngayon? Pista ng ni St. Francis of Assisi.
13: Oo. Ngayon ko na nalaman, San Francisco de Assisi yung pala yun, yung taga.
4: San Francisco de Assisi. Espanyol. Oo. So, kaya madalas yung mga ganon, yung blessing ng mga pets. Mm-hmm. Kaya mahilig din ako sa pets, siguro.
13: Oo nga, diba? Ang mga pusa, dapat ay pinabless.
4: Tapos yun nga, sabi nila, si St. Francis represents yung love for kalikasan. So, sana, anong wish ko?
13: Oo, ano ba?
4: Pangangalaga sa kalikasan at sa mga alagang hayop. O, di ba?
13: Mas
4: adopt
13: personal.
4: Tayo lahat. Yun ang gusto ko.
13: Mas personal na.
4: Okay naman ako. Basta good health sa lahat ng mahal ko sa buhay. Good health sa lahat ng mga katrabaho ko dito sa ABS-CBN.
13: Ayan.
4: O, di ba? Sana mahaba pang ating pagsasama.
13: At ang wish ko sa iyo ay sana ay marami ka pang concert na mapuntahan. Dahil yan ang paborito mo. Concert ng mga Young BTS,
4: ganun ba?
13: SB19.
4: Huwag kang mag-alala. Merong pagsusunod.
13: Ang mga biyahe. More travel.
4: Kaya kailangan natin magtrabaho.
13: Tama.
4: Kailangan natin ng pera para sa mga ano, mga bisyo natin sa buhay.
13: Ayan. At
4: buti
13: trabaho.
4: Na lang mahaba na ang buhay ng mga Pilipino.
13: Tama. Ayun nga lang. Medyo yung life expectancy, no, na report ni Francis Orso,
4: yes.
13: No, baka maraming mga kinabahan ng mga tatay.
4: Kalalakihan, mga tatay. Oo, bakit nga ba daw?
13: Oo. Pero kahit yung na-interview niya, yung lalaki, pero sabi niya ay kumakain naman siya ng gulay, basta healthy living tayo.
4: Ang isa na na-notice ko, kung may difference man, kasi hindi to dapat about gender, actually, no? Pero kung may difference man, yung ano, yung pagtago ng emotion daw, yung pag-handle and manage ng emotions, I think, kasi mga babae, di ba, kilala kami na inilalabas lahat. So baka kailangan ganun lang.
13: Tama, oo nga.
4: Express yourself para humaba ang buhay.
13: Ayun.
4: At galaw-galaw daw.
13: Again, happy birthday!
4: Thank you, partner! Thank you po sa TV Patrol, sa inyong lahat mga kapamilya.
13: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
4: Napaparoodan live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez.
3: At 82 days na lang, Pasko na po. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang
4: May Puhunan Kaya Po.
3: At
4: sa mga kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.
5: FM Radio, the vibes
6: and the facts.
23: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms,

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 6:16.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sanfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang natika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
4: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
1: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
0: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
2: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
3: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
0: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
4: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 8:32.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 5 ng hapon, Linggo, October 4, 027. Ulitin ko, 027.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:16.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
1: Ang lupit.

0: lumaban ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupay!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangwilika. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunan.

0: Medicine Doctor sa po Naturopathic Health Expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
1: Okay, salamat partner at welcome po sa ating palatuntunan, sa ating mga kababayan na kikinig. Sana po ay meron naman tayo mapulot ngayon ng mga impormasyon na makatutulong po sa ating kalusugan, lalo na po kung talagang meron na po tayong pagkakasakit or ayaw po nating magkasakit.
0: Salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin na merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sure 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasoy po ha yung mga text messages, mga katanungan. Palagyan po ng pangalan, ng edad, saka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang yung text line po natin, sir, 961-532-2110. Zero. Hanapin lang po ha sa mga pharmacy, mga local drug stores, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap. Mga quality product ng Yeso Health at Doc Samaritan na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Pwedeng i-order din po yan sa Shopee at sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Mamaya po, bibigyan ang kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Yeah!
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
11: Mmm, suwabe ang aroma.
12: Santon Plus Coffee Mix,
11: suwabe ang lasa,
12: magaan pa sa bulsa.
11: Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix,
11: mabibili sa mga butika.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Yahoo!
13: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Santon Plus Gold, ngayon mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
12: Santon Plus Gold,
13: pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.
12: Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
2: Santon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit. pagbubutika sa inyong lugar.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap?

0: mo, dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold.
1: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o non-acidic. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available yan ha sa mga health shop, mga herbal stores, sa Watson's Drug Store o pharmacy. Available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Order po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan ha, atin pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po, palagay yung edad, ano, saka yung gender po ninyo sa inyo po mga text messages. Yan, at ganun din, pangalan na rin po kung hindi naman masyadong maselan yung inyo po mga katanungan. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sir, 961-532-2110. At Dok, galing po kay Ma'am Tita ng Byron. Tanong ko lang po, Dok, lagi po kasi sumasakit yung sikmura ko at pag umaga naduduwal po ako ng color yellow. Ano po kaya itong sakit na to at ano pong gamot? Salamat po, Dok.
2: Okay, bukod sa acidity kasi, pwedeng yung pasyente ay nangyayari yun kasi pag yung may fatty liver or merong nabubuong gallstone. So hindi natin sinasabing meron siya noon. Mas mainam talaga magpa-check up. Pero yung ganyan kasi mga kondisyon, nagsisimula doon sa indigestion, yung acidity. Kaya ang nangyayari pag umaga, lalo na kung madami ka nakain ng matabang pagkain nung gabi bago matulog, ganyan talaga yung magiging resulta. So ang suggestion ko po ay mag-take po kayo ng mga herbal tea na nakapagpapakalma ng tiyan, gaya po ng mainit na salabat, at pwede pong mag-light meal muna kayo sa gabi. Okay? Then wag muna yung mga masyadong mamantika kasi yan ho yung pinagmumula na hindi ka natutunawan na maayos. And kung magpapatuloy na mapait o naduduwal tapos may parang nilalabas kayong madidilaw at nagbibigay na ng discomfort sa inyo at hindi na ho maganda, magpasuri po kayo para makasigurado po tayo. Okay po. So pwede rin kayo mag-take ng Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, at sabayan po ninyo ng Santon Gold, okay, 1 capsule 3 times a day din. And huwag po kayo munang masyadong iinom ng mga dairies katulad ng mga gatas, okay? Medyo mahirap na i-digest pag malalaki na. Mabuti yung bata, kaya nilang i-digest yan. Pero yung mga umiidad na, hindi na tayo masyadong nakaka-digest ng milk. Kaya much better na mag-take na lamang tayo ng mga katas ng prutas, katulad ng pinya, one of the best ang pinya, tapos yung tomato juice, yung kamatis na i-juice ninyo, pwede rin po yung pipino at carrots. Yan po yung mga ginagamit para maging relax po yung trabaho ng liver natin at tayo ho ay hindi madalas nagbo-bloat or parang ganyan po na nagiging acidic at laging nagdudual, lalo na pag umaga.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Hello po, Doc. Uminom po ako ng isa pong gamot sa para sa makakalimutin, Doc. Ano po ba pwede kong ibang i-take? Kasi po kahit na kanina lang po nangyari, nakakalimutan ko po agad. Salamat po, Doc.
2: Ayun. So, ilan na kaya edad niya, no?
1: Hindi nabanggit po, Doc. Opo.
2: Oo. Ganito po kasi yan kapag yung tinatawag na forgetfulness, ano, masyadong kanina lang nangyari, nakakalimutan na. Ang maibibigay lang natin na mga advice na pwedeng i-take sa nutrition, yung mga nang-enhance ng brain activities, ano, gaya po ng ginkgo biloba. Maganda po 'yan, yung goto cola, maganda rin 'yan. So, yung pag-take ng B complex, okay? Yan ho yung mga nakapagpaparelax ng ating mga nerves. And also may mga supplement pa na tinitake na nakapagpapaganda din ang daloy ng dugo sa kabuuan kasi alam nyo, yung problema ng pagiging malilimutin ay nag-uumpisa yan sa kakulangan ng maayos na daloy ng dugo. Kaya yung mga high blood, mga diabetic, mas madali silang kapitan ng ganyan. Kasi nga mas mabagal yung daloy ng dugo o mas hindi maganda, magkakaroon tayo ng chances na magkakulang po tayo ng oxygen. And oxygen is very important for the brain. So pag nagkakaroon ng deficiency, madaling nasisira yung mga brain cells natin. At yung pagkasira ng mga brain cells na yan, ang pinagmumulan po ng ilang mga diprensya na madaling makalimot, yung iba nga nabablock, parang na may mental block sila. Pero mag-take po kayo ng supplement as preventive, ano, yung mga binabanggit kong yan. And of course, kung medyo mahirap maka-access sa mga ganun supplement, ay itry po ninyo ang kombinasyon po ng Santon Plus Vitamin C, Santon Vitamin C, and Santon Gold. Kasi yan po, meron ng mga enhancer ng ating circulation, meron din yung spirulina that is very, very good for the brain kasi mataas yung kanyang B12 vitamins, ano? At ito po ay ginagamit para ma-enhance yung kalusugan ng ating brain. Kasi talagang nangyayari yan, habang tumatanda tayo, malaki yung chance of developing forgetfulness. Yun yung tawag sa hindi naman malalang kondisyon. Pero pag medyo lumalala na at talagang matindi na yung pagiging malilimutin natin, baka nagde-develop na tayo ng tinatawag na Alzheimer's condition. Kaya lang, syempre, maraming check-up ang kailangan gawin para ma-determine kung talaga may Alzheimer's ka. Okay? Pero madadala pa po yan sa mga supplementation, ano, na kailangan po lamang ay tiyagaan po natin at iwas-iwas talaga sa mga nagpapabagal ng daloy ng dugo gaya po ng taba, asukal at sobrang paggamit ng asin. Yan, yan po yung inyong gawin. Saka ano, matulog po ng maaga. Ah, mahaba-habang oras ng pagtulog kasi yung hindi pagtulog na maayos, nakaka-depress ng utak din po yon. Kaya kahit bata pa, kung laging puyat, malilimutin na rin.
1: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Hmm? Doc, ako po ay diabetic bukod po sa may herbal po ba na pwede inumin na mabilis makapagpababa ng sugar? Rod po ng kabanatuan, 53 years old. May tinitake na siya, Doc, na para sa kanyang blood sugar na maintenance, Doc.
2: Ayan. Oh, okay lang yun. Mag-take ng mga maintenance medicine na reseta ng inyong doktor. Walang kaso po yun. Kaya lang, marami din akong kilala na tagal na nagme-maintain. Ganun pa rin eh. Mm-hmm. Ang kulang kasi sa atin, yung mismong yung kahinaan ng ating katawan sa proseso o metabolismo ng ating glucose na nanggagaling sa common food na kinakain natin. Oh, yung mga kanin na yan, yung mga matatamis, even yung fat, kala nung iba yung ano lang, yung matatamis at saka yung carbohydrates lang ang dapat iwasan. Actually, malaking bagay din yung fats kasi yung fats ay nakaka-apekto sa atay. And the liver is the master organ of metabolism. Even yung pag-metabolize ng sugar, trabaho din ng liver natin yan. Kasi iniisip natin yung pancreas lang, di ba? Nagbibigay ng insulin. Yun yung trabaho ng pancreas is to release yung insulin. Pero ang nagme-metabolize talaga ng ating mga sugar, okay, for conversion to energy is yung ating atay. So, kung kayo po ay ano, magte-take ng mga herbal, unahin natin yung home remedies, ano, yung mga classic home remedies. Noong unang panahon, kaya po hindi masyadong maraming may diabetes, yung mga ninuno natin, umiinom sila ng mga mapapait na inumin. Yung mga ano, mga binabad na alak sa mga damo-damo na binabad sa mga alak, di ba? Because yung bitter, katulad ng mga serpentina, katulad ng mga banaba, yung mismong puso ng saging, ano yung mga may taglay na natural plant-based insulin-like phytochemicals. Ibig sabihin na katulong sa proseso ng metabolismo ng asukal. And isa pa, yung mga popular na sinabi nga ng DOH, yung ampalaya, wag na tayong lumayo, di ba? Ampalaya, pwede yan. At marami pang ibang herbal gaya ng ano ng ginger. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan niyo na mas malakas, mas sigurado at masubok, eh pwede po tayong gumamit ng Santon Plus Gold, yung ating Santon Gold na ito po ay matagal na hong ginagamit ng ating mga diabetic patient. Meron na po siyang mga component na nakatutulong sa balance ng asukal. And not only sugar, pati po yung mga fats, yung mga cholesterol natin, circulation po natin, yung mga nutrients na kailangan ng mga ugat o daloy ng dugo or nerves na nagiging problema ng mga diabetic kasi nagkaka-complication sila sa ganun, pati sa mata nagkaka-complication. So nandun yan sa Santon Gold. Kaya bukod dun sa pag-inom ng mga home remedies, I highly recommend taking our supplement kasi very simple lang, pupunta ka sa butika eh. Take mo yan before meals. O one capsule 3 times a day. Plus, meron ka pang maintenance medicine. Ewan ko lang ho kung hindi umayos. Tapos, nag-iingat ka pa sa pagkain mo. So, yun yung approach na ipinopromote namin dito sa ating programa.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Maganda kayo po sa Francisco family. Yan, ng Patul. Yan, galing po yan kay Sir JV. At sa lahat po ng nakikinig sa ating programa, welcome po. Aha. Doc, ano po ang gamot sa pa ako? Yung pang-apak ko po kasi masakit pag nagsuot po ako ng sapatos. Salamat, Doc.
2: Ayan. So, magpa-check up ka. Baka tumataas din yung iyong uric acid. Kasi pag mga talampakan, tapos yung pagtatapa ka, lalo sa umaga, pagising mo, pwedeng yan ay neuropathy or nerve problem, complication yan ng ilang mga problem like yung diabetes, di ba? Or uric acid. Yan yung mga ano. O kaya naman, mayroon kang overweight ka, tapos dahil overweight ka, masyado mabigat yung dinadala ng iyong mga talampakan. So, alin man dyan kasi ay pwedeng maging dahilan. So, kung yan ay dahilan sa mataas na asukal, ang focus mo talaga is mag-take ka ng pampababa ng sugar and also B-complex para protection sa iyong nerve para hindi talaga siya tamaan na mabilis at makarecover siya na mabilis. Kung naman ang dahilan ay yung uric acid, ngayon pa lang ay uminom ka na ng mga diuretic, ng mga herbal medicine, gaya po ng sambong, buhok ng mais, yung pansit-pansitan. Ayan, mag-take na kayo niyan. Tapos uminom ng buko juice. At huwag kumain ng mga pagkaing mataas ang purine galing po sa mga karne at lalo ng mga laman loob. Yung dugo, naku, napakatindi niyan. Yung mga mahilig sa dinuguan. Tapos meron po kayong mataas na uric at may mga pamamagat pananakit. Naku, iwasan niyo po muna. Alam niyo kung bakit? Kasi ang karamihan kasi ng ganyang karamdaman ay tayo mismo kaya nating iwasan. Ang iiwasan natin yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng ganyan. So sa naturopathy kasi prevention is very napaka-prominenting way to recover a patient. Kasi kung bibigyan mo lang ng gamot, sige, inumin mo to, i-maintain mo to. Hindi mo naman sinabihan na ito yung dahilan na dapat mong iwasan. Wala rin kapupuntahan. Kaya yun po yung gawin po ninyo. Doon sa mga herbal remedies o yung tinatawag na hydrotherapy, try mong gumamit ng tinatawag na hot and cold foot bath. So halimbawa sa gabi bago ka matulog, i-apply mo yon. Mag-iinit ka lang ng tubig, magpakulo ka ng luya sa tubig, tapos lagyan mo ng konting asin. Tapos timplahin mo sa isang timba na ang temperatura hindi maligamgam pero hindi naman nakakapaso. Ibabad mo yung paa mo doon sa loob po ng 15 minutes. Then after 15 minutes, ilagay mo doon sa isang batya na mayroong malamig na tubig sa loob ng 5 minutes. Then ibalik mo ulit doon sa mainit sa loob ng another cycle na 15 minutes. At least mga 3 cycles po. So ang nagagawa noon, papaginhawa niya yung mga kalamnan, yung mga nerves. At ito ay nakatutulong to control inflammation and pain. So, kung yun ang kung tama iniisip mo na dahilan ng iyong karamdaman o nararamdaman. Pero kung ikaw ay overweight, bukod sa tumataas ang uric acid, kinakailangan talaga ma-address po yung pinakang pangunahing dahilan. Yan kasi mga complication, kumbaga mga side lang yun mga kumbaga discomfort lang na dala ng major condition natin. Mag-take po kayo ng Santon Plus Gold o Santon Gold. 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Don't forget to combine 1 capsule 3 times a day. Before meal ho, sa loob po ng 30 days to 90 days. Yan yung pinakamagandang duration para talagang makabuelo yung healing properties ng ating katawan.
1: Mm-hmm. Ayan. This is Franz of Quezon City. 71 years old. Meron po akong cyst sa breast. May gastritis at high cholesterol po. Ask ko lang kung ano po ang dapat kong inumin. Paano po at how long ko i-take ang product po ninyo? Thank you po.
2: Okay, yung condition ni ma'am, confirmed na may bukol siya sa breast. Tama, no? Tapos meron pa siyang condition sa gastrointestinal. Yan ang mga medyo mabigat. Kasi alam nyo, yung mga gastritis, yung mga ganyang pakiramdam, nakakaabala din kasi yan sa pamumuhay natin na pag kumain ka ng isang bagay, kahit magandang pagkain, nagkaka-apekto sa'yo. Parang nagkakaroon ka ng discomfort. So sa condition ni ma'am, kung akong tatanungin, sa aming clinic, ang aming nire-recommend bukod sa pag-take ng supplement is mag-detox. Yung cleansing and detoxification sa lahat ng cases, especially involved na yung mga bukol, involved na yung gastrointestinal, involved na yung organs of elimination, ang pinaka-the best na gawin, first na step is to detoxify. Okay, maraming way to detoxify. First is fasting. So in a week, sa isang linggo, every week ka magpa-fasting. Pipili ka ng araw na hindi ka kakain ng regular food mo, then magtipay ka lang ng juices or water or very light meal for just one day. Ang tawag natin doon ay food holiday. So ginagawa yan pag medyo may malala tayong sakit. So another thing is mayroong tinatawag na Daniel's diet na sa loob ng 10 days, i-reduce natin lahat ng mga kinakain natin, yung mga processed food, and we will resort to natural and organic simple food. Yan, mga fruits, vegetables, less rice. Tapos, isasabay natin yung mga antioxidants sa prutas and para mas malakas yung mga supplements. So, sa inyong case, I suggest mag-take kayo ng Santon Gold na 2 capsule 3 times a day within first 30 days. Then, pwede nyo ituloy-tuloy yung reduced dose na 1 capsule 3 times a day sa loob po ng another 90 days. So, 3 months. So, yun po yung pinakamaganda. Then, kung maaari, iwasan yung pagkain ng karne. Because ang karne, ang daming issues po dyan. Ano? Kung meron na tayong sakit, kalimutan nyo muna yan. Kasi one of the major contributor of diseases, yung pagkain ng mga karne. Dahil una, mahirap talaga siyang i-handle ng katawan. Especially if our body is full of sickness, that our energy needs to focus on healing, not for digestion. So, kailangan talaga na very easy to digest and to process ng katawan ng mga buhay na pagkain. Meaning na buhay, yung mga sariwa gaya ng mga gulay at prutas. So, mag-take din po ng vitamin C and kumain kayo ng mga prutas na maganda sa mga bukol. Ano, maraming klase ng prutas yan. Mansanas, yung pineapple, and also soybeans. Any extract from soybean, any product with soybean, I highly recommend po. Kasi sa hormone po, ay napakaganda po niyan. That's why Japanese, Chinese, and Koreans, sila yung may pinakamababang rate ng mga bukol, especially sa reproductive system, dahilan sa kanilang lifestyle ng pagkain, ng maraming pagkain merong soybeans. Ayun lang, partner.
1: Apo, ayan. Maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Available po ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, at Turbo Herbal Supplements for Men sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop at mga herbal store. Available po yan sa Shopee at sa Lazada. Pwede niyo pong i-order yan sa official store po ng Yes to Health. Yan ha, mga kaibigan. Ang mga produkto po natin available din po sa Dyna Drug. Yan, any branches po nila at Norvik Pharmacy o Norvik Drug Store. Basta hanapin niyo lang po yung mga quality product na tatak Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, subok na ng napakarami po natin mga kabayan. At syempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Lalong-lalo yung ating pong kape, ano? Pag ganito ang panahon, medyo malamig na. Yan, at yung kape po na hinahanap po ninyo, healthy na at masarap pa. Yan, inom po kayo. Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, kung yan po yung available sa inyo pong lugar. Makakatulong po yan siya para sa mga kababayan po nating merong mga problema rin sa menstrual problem. Ay, mga pagbuwan ng dalaw nila, masakit po yung puson, nagkakaroon ng mga hormonal imbalances, kaya maraming discomforts na nararamdaman. Ano? Yung iba, irritable, laging bugnutin, o masakit yung puson, nakakaranas po ng mga burning sensation. Yan, inom po kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po, may mga isoflavones na nakakatulong din po para mapanormal yung balanse ng hormones sa ating pangatawan, sa mga kalalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki at pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, available po sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga naghahanap naman po ng sabon na makatulong po sa ating balat, ano, para mapanatili yung healthy skin, hindi masyadong dry, pinapamoisturize po yung skin natin. At meron pa po mga natural antibacterial properties. Hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. Yan po ha. Ang Santon Plus Herbal Soap, makatulong din po para sa may mga acne, may mga tigyawat, may mga body odor dahil dun po sa taglay niya na guava leaves na napaka-potent na natural antibacteria. Yan ha, kaya ang Santong Plus Herbal Soap, maganda po yan pag galing tayo sa labas, bago pumasok ng ating tahanan, maghugas tayong kamay or maligo, ano po, na gamit po ang Santong Plus Herbal Soap. Ha? Kung saan po may bili ang mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din sa mga kababayan po natin, ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan natin, para maiwasan po yung pagkakaroon ng mga problema sa ating prostate tsaka sa ating generally sa blood circulation po natin. Ano? Kasi yan, may maca, may clavuasca, pinapaganda po yung function o yung health ng ating po mga ugat, yung peristalsis movement natin, para maiwasan po rin natin yung mga problema sa ating puso, para hindi nababurden ng gusto yung ating pong puso. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, ang katuwang natin sa kalusugan, lalong-lalo na ng ating pong mga kalalakihan. Yan ha, lahat po yan aprobado ng ating Food and Drug Administration. Wala mga bad side effects, wala mga adverse reactions, kasi yan po lahat natural, gawa po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Okay, Doc, dahil medyo limitado po at malapit nang matapos ang ating pong oras sa programang The Secret of Health at Kalusugan Iwas Karamdaman, baka mayroon pa po kayong karagdagang mga health tips at health info para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
2: Ayan, doon sa mga nakikinig po ngayon na meron sa kalulukuyan, meron na kayong mini-maintain na may diabetes kayo, may high blood po kayo, wag po kayong masyadong kampante, ano, kasi alam niyo naman na kailangan ng katawan natin ng mga sustansya na makapagpe-prevent at makapagpapalakas ng ating mga pangunahing organ sa katawan. So while taking your maintenance medicine, we highly recommend na suportahan din po ninyo ng tamang sustansya na makukuha po natin doon sa produktong subok na po. Kasi iba kasi yung subok na yung napakatagal na at napakarami ng tao ang nagpapatunay na natulungan po sila. At importante din na aprobado ng Food and Drug Administration. Nandito lang po ang palatuntunang ito at kami po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman. Magtanong lang po kayo at yan po ay ating sasagutin sa abot po ng ating makakaya. At huwag kalimutang subukan ang ating mga produktong sinasabi ho dito na maaari po ay makatutulong po sa inyong pangangailangan, sa inyong kalusugan. Maraming salamat po. Si Dong Algie po ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Sa ngalan po ng iba pa mga alternative medicine doctor at mga alternative medicine na mga expert po natin, ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, at ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pong mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Mga ahensyang gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naagrabyado.
4: Napakianala.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
5: Napakianala.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang paglarula han mga isyu.
6: Napakianala.
3: Bato-batuhan langit, ang maigo, diri mabigit. Kay hi ako, napagianala.

a las 5:02. Otro mapa ng Alonis, Region 8, kumusta? Mga taga Island Samar, tulong nga isla itong Samar. Tulong nga probinsya, I mean. Usa lang nga isla. Northern, Eastern, nga of course itong Samar. Kumusta? Likewise, mga taga South Leyte. Southern Leyte, igkasi ko mga taga Northern Leyte. Kumusta? Of course, ayaw na itong hingalimte itong biliran. Kit biliran ba kuno isla? Dire, probinsya na iya pagkaya na. Tama ba ko? Had to sub-province la ito iya, Han Leyte. Iya na, probinsya na iya. Aw, iya na, may iya na. Kumusta bali ito ay ngataran, untada kita mga pahing panlawas sa pagkaya ng mga oras. Of course, dire lahat itong mga taga-Eastern Visayas o nabot itong signal. Iton FM Radio Tacloban, likewise iton na PRTV. Mga taga dida Surigao, kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan. Naay klase, naay trabaho. Balita. Check niyo itong tagsa-tagsa niyo nga mga guwan. May daman tagsa-tagsa siguro nga mga inin na website or itibang ani, may damang group chat, GC. Ha, i-check na lang niyo. Kay may mga nag-declare last week na yan na wari klase supposed to be gimbawi. May nagbawi, may luat nagpadayon. Ayaw kamutuod nga may da nagsasarang hapagkaya na tika nga Malacanang nga kuno wari klase nationwide. Yan ang adlaw. Fake ito. Salit din na kita maaram kung ano tagtuturo ni dinhi. Kung iniba nga nasiring nga fake or iton na ginsisiring nga fake. Ah, salit ha. Kanya-kanya nalang ka mo. Kita nalang ka mo din itong tagsa-tagsa niyo yung mga group chat. Mismo ito ni Skwilahan, mismo himam, nasiring ito nga inin na ano kayo ni? Nasiring himam nga inin na kita nalang ka mo ito yung group chat. Di ba? Ano ito na maupay hapagkaya na kay maram ka mo, magkasang kansiring ko pa iyo. Gimbalik-balik ta naman nga ni last Friday. Kaya no, last week, may na mga nag-declare na wari klase. With regards si ni hiton pagsalinurong padayon kay Sima na ini hiton na World Teachers Day. Ah? Last week, may mga nag-declare na wari klase, ang Tacloban human na, ang Palo human na. May daliwat, supposed to be yan na, nga adlaw. Hiton wari klase. Pero gimbawi, may da mga nagbawi. Salit kita nalang kami tagsa-tagsa niyo nga mga GC or group chat. Itiyo, LGU, may daman siguro portal or kung ano tawag ito, inin website itong LGU. Kita ka mo dito kung may da executive order, itiyo local chief executive, itong iyo mayor. Kay pira nga mga LGU, sinirangan Visayas, gimbawi and suspension ng klase, yan na untang adlaw, may tungod ang Teachers Day. Ginbawi o ginrevokan pira nga mga local government units, sinirangan Visayas or Eastern Visayas and gindeklara nga mga suspension of klase durante ang pagsilibrar ang Teachers Day. Yan na ining adlaw, October 5. Adi din itong mga lugar, pero diri ko lang i-mention din he, kay siring ko pa man, may dapipira nga inin nag-declare nga waray bawi ah nga may dulat pipira gimbawi salit diri kita ni klaro kung ano yun nga mga lugar ang nagbawi din hi nga nagpadayon no so may da didi pipira nga mga lugar amo tak sinisiring nga kinanglan kita na lang kamo check na lang kamo tagsa-tagsa niyo nga mga LGU may daman kamo Facebook ito ni LGU kay siring hanggang pagawas nga mga executive order hampira nga mga mayor diri magpapadayon ang pagsuspende ang klase tungod na exister na Republic Act 10743 o ang pagdeklara nga special working holiday kada October 5. So bangin buwas magdeclare. So yan na may da na exister nga balaod nga inin kada October 5 special working holiday. So may trabaho. So matarias ka kung mag-declare kaya ng awari trabaho. Na-stock up man ako. Itong TV. Ha? Na
na kung kita, kumbaga sing paman gumuot. Elaro manggod ang balaod, warahin itagihin katungod ang mga local chief executive nga isuspend ang klase ang maong adlaw o riyan ang adlaw. Ang kalayong abahin, pira ang mga LGUs ang waray pa magkansilarhan irang impagawas ng executive order. Ginklaro naman ang Department of Education nga waray nationwide suspension of klase yan na. Amin ay ginbawi gihapon ini, ginbawi, ginklaro ini itong Malacanang. Kay iton gin inindo doon nga kuno nagpagawa sin executive order iton presidente nga yan ang adlaw waray klase may da klase nga ito nga nagsasarang na siringit Malacanang. Likewise iton DepEd nga piki ito, so kita na lang kamo dire tagsa tagsa niyo nga mga inirno kini GC or group chat iton mga estudyante nga tukan ma'am. Likewise, itong iyo LGUs. Kalit din lang kita nato, anong ba tatuturo din eh? Itong kuan? Itong, kay damo na lang itong piki. In fact, bisan di rin lang basta-basta fake mga kasangkain. Ngayon, pagtaga AI ba? Nasusubad itim na wong. Nasusubad pati itong imubusis. Delikado yun eh.

अथ अश्न गुण दैट्स वाई सुप्रीम या दिबा ओ सुप्रीम कोर्ट माहोलत किता कोन मासिरिंग अनाई आदिहिन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हां I okay na itong aging pirmahan itong presidente nga mapupospon itong eleksyon. So when we see nga nagpalusad there to stop itong aging pirmahan, implied ito nga magpapadayon ang una. Di ba? Magpapadayon itong eleksyon. Kung may da TRO, magasangkayan. Pero kung di na ako nagsasayo, TRO, may dahin niya span of time. Nga kinahanglan, ma-resolve niya good. That's why temporary restraining order, eh di rin pa ito final. Pero amuli what it susundo niton, di ba? So kinanglan ma-resolve ito with finality, may dala ito niya time, time limit itong TRO. Pero I suppose, mga kasangkayan, once magpalusa din TRO, it sunod ito, masering, di na nalapa kay or else, di rin na makakahabol itong November 2, di ba? Salit, sing paman, huwag muna magdiwang. Para itong mga incumbent, huwag muna magsaya na siring hira. Ha? Oo, siring ko paman na yan. May daw sang konsyel barangay, nag-resign niya. E daan niya, nagsaad na siring hiya. Mapospon nga ni eleksyon. Biisan kung oray pen finality kasi sigurado nadalaw ganin nga to Supreme Court, ma-resign ako. As long mapirman la ito, ma-resign ako. Anong iya punto? Anong punto ni konsyal? Dodiri din niya ato. Nasir niya. Kinanglan mag-eleksyon kay para matagan ibahin higayon makagservisyo tira barangay. Tama liwat ano? Tawa-tawahan mga lastermer. kaya mga lastermer, kung hini nga balaod yan, nga di rin nara pwede pag-re-elect. Pero, yan, daw suga din na-extend, magkakaadaman yung over capacity. For example, mapuspon it election. When we say over capacity, status ko. Kung rin utaada nga mga lilingkod, amo lagi hapon. As is where is. Ha? Anyway, balitaw. Ayaw na kita pagkuan. Ayaw na kita kondensering pa man. Ano man kung anak ginlon, ikakancel ko na lang. Ha? Kaya pwede matni mo kuha o tapos i-deposit na laluat anay. Para kung ano man, madayon man ino diri, kaya di kuno ipapag-withdraw na, or gin-approve na kuno, ano man, ika-cancel ko, adi, ayaw, anay, kaya bangin, madayon it election, ano man, malon ka naliwat, mayhan ulit itong process ba, yung sumerigit bangko nga, gagaran ka man, ha? Kuhaan na lang ito, i-withdraw na lang itong approve ni mo nga loan, tapos i-deposit lang. Ito yung bangko nga di rin hukak-hukak. Diba ang loan yung bangko parparihan, ano ba ito, mga rural bank? Ayaw dito ito, mga rural bank nga hukak-hukak. Nga bangin niyan pag-uras na ito yung pag-withdraw, sarado na. May daba kuno diba? Kadama ito mga rural bank nga nagsara. Para yun na good pagpaka-withdraw. Mga, di ba? But anyway, so, tawaray ko, no? At least, sing pamanliwatan asawa, nga baga nagdidiniring ko ng babae. May gaga dito, hon, kaya kinanglaning kwarta. Mamay, may ginsaaran ako na ibabaligya ako no't karabaw. Amol ako no, an amon source, an amon pagkabuhi. Babaligya na kay gagamiton it kwarta para tiya kandidatura. Maupay na lang kung waray da yun kay ano. Waray da yun gihapon. Kabaligyan amon karabaw. Halaga dito ano. Pero baya may mga kita ako nga na mamag-retire. Ang iba nga ni nag-optional kay ano mga kandidato. Ang i-retirement mga kasangkayan, benefits, gingasto di nan pinili ay o eleksyon. Niyan kinaperdi. Paman nakahimbat yan, yan na naghihingati yun na. Gintake all pagod ko, no? Mamay kahit ito.
nag-early. Eh, pag-early lang adaan, igagambol ni mo itong imo klaro.

0: Iba? Eh, klaro manggod nga ma-retire ka niyan. Hin, ma-retire as in, ma-retire ka. Ay, pag abot ito ni mo, retirement age, magkasanggan, ma-retire ka. May mandatory man. Nag-early ka, kaya ano, ma-eleksyon. Makandidato ka, niyan, kay kinanglan man yung kwarta. Gin-take all ni mo ni mo retirement. When we see take all, magkasanggan, kuha ni mo tanan, wala na niyong pensyon. Ha? Oh, kay gagambol ni mo, mamay, kahit ka na ako nga Asya. Ha? Niyan, kay napirdi. Ubos ang kwarta. Nagbulag pa nga ng asawa. Inang lambalita o sing paman, kumbaga may na tinatawag drink moderate, so moderately. Inang lan, be wise sa paggagasto labi na itong mga retirement makasangkayan. Kay una-una, pirat niyo katuig ngayon yung sinakripisyuhan. Ha? Pirat din na kagalon nga balhas it umawa sa iyo. Hmm? May mga sleepless night ka pagod ito kung naabot ka na itong mga deadline. Di ba? And then, usala ka click, usala ka pirok mawawara, may tungod ito ni mo pag-ungkarawin waray klaro. Di, you know, sing ko po man kinanglan, maging wise ka mo. Maging wise ka mo mga kasangkayan. Labi na kung ito yung mga retirement, mga one time man lang ito. Kaya yun, at pagbasol, di rin, ay una, permanent ito na urhi. May bad news na buwas. Martes nga daw, maumento na ulit itong presyo mga kasangkayan itong gasolina. Baga na kulain, kay unot sintang at tuha, dos pesos. Itong pag-uminto, itong presyo, itong gasolina. While itong diesel, maubos siya, 1 peso nga ito, 1 peso and 20 centimos. No? So last week lang, nag-ubos ang presyo ng gasolina, 24 centimos. No, parang nalig 25. Oo, while ang diesel, nag-ubos last week in 7.7 pesos ng 60 centavos. Well, ang kerosene, 590. So, dagko ang ginubos ang gasolina, 24 centavos la. Yan ang umintuhan, mga kasangkayan at gasolina, hinunot sintang at 2 pesos. Ha, yung kahin eh. Ha? Well, itong diesel, maubos siya hinuno peso ng 1.20 centimos. It pag-ubos, buwas iningadlaw. Tawa, tawa. Ah, so nahabol siguro itong kuan, itong diesel. Well, itong LPG magasangkayan, no? So kung gadlen eh, kung baga sin pa mabaga kita itong gin miminulayan la. Ah? Kay kita ka, itong LPG magasangkayan, gin suspend ang excise tax niya. Gin suspend na. So madaling istorya, paborable ni para itong mga consumer since nga inin maibanan na waray na kita waray na excise tax magkasangkayan nitong pagpalit naton nitong LPG pero nag-uminto liwat mamay kay to yan nga bulan makakatulo pag uminto magkasangkayan didat pizza jes pizza 5 yan nga adlaw ng pizza 3 ma-increase itong LPG magkasangkayan kung kuikwintahon maabot ini nga tulong increase hindi si 8 pesos per kilo 18 pesos times 11 kung direct nagsasayaw 198 pesos it increase kada usa nga baga na kulay ini magkasangkayan mabugatay ini sering ko po man bagang gini ginkikinuan lagi tayo din bagang gini inuwat ba. Ha? Pasalod. Waray naman nga ni buhis. For example, excise tax para itong LPG. And then, papatungan kitahin kung ano mamalaig. Di ba? Oh, ano ba ito masisiringin din hit under man in Department of DOE? Di ba? Ano tayo masisiringin eh? Ano tayo? Para. Eh, maram ka magkasangkayan. Yung pagtaga systems law. Saan mo gihapot? May tatabuhin eh. Aamot may tatabuhin eh. Bangin nga niya na sige na plano. Di ba nagsiring presidente? During an iya, during an in State of the Nation address na nasiring iya, ito nga pagtaga systems laws, kuha ito immediately until nawada pa. Ha? Likewise, iton VAT, iton system sos, kuha agi hapon, immediately, aada pa. Ha? Kay bangin siguro, nasirig iton mga nag, mga source, nagpapadalagan hin atong kurinti, nasirig, ayaw anay. Ha? Di oy, ayaw anay, implementar ito. Singera. Kaya no, maghihimo anay kami hin pamagi kun ikakain ng pagbutang ini. Ha? Aada na budong kala. Nag-uminto, nagkabaray danit at kurinti. Bespat ko haon na pagtaga system loss. Bagabagan amo lagi hapon, di ba? Napausa ka. Times two, anaton mga kuhan. Times two, gimiminulayan la kita tinuod lahin aton mga hintuinan kung tawagon man unta. Supposed to be gobyerno. Dirito, kumbaga, balance ito yan. Dirito, dirito one-sided yan nga nagiging pro mga negosyante. Diri. Kung kaya nung may mga hinabang kita, may mga ayuda kita, kita nga mga kablas, mga public at gobyerno pro-poor itun. Di ba? Pero bagan na, itatabuha pag kaya na. Bagan pro mga negosyante naman, adi. Ha? Oo, oh, giniminulayan lang kita, mga kasangkayan. Kung kuhaong kuno systems loss. Immediately, pati ang tax and VAT, value added tax, aada pa, nagpapabilin pa. Ha? Yan na, sigurado ako, makuha nga nito, magkakada kita, kay sigurado ako, ipapasa ito, ni, magbibiling itirang paagi, okay, ta daw. Kita to, breakdown nito niyo, kuan, breakdown nito niyo, aton, mga bill ngayon at kurinti. Kada mo, damuan din ang mga charges, mga kasangkain niya, halat nagpapakaintindi. Ang naintindihan talang systems loss nga ng VAT. Nga amo itong supposed to be kukuhaon, pero sigurado ako isisegregate ito. Isisegregate ito tada nga mga remaining, itira breakdown nga mga, ano kayo nga mga charges nga hiralat mag-aram during ka mga technical, di ba? Ay, ginoo ko ang butaan, hunta na lamang ini. Pero swildo ayaw ka na hirarisang mga kasangkay nagpapabilin. Nga waray uminto kay waray yan na, may danaliwat fuel subsidy itong pira natin ng mga ininagamit itong makina. Ano aton mga tracker, ano aton mga farmers nga nagamit itong mga tractor, ano aton mga fishermen, fisher folk mga kasangkay nagamit itong motor. Adala, pira-pira ka bilyon ng pesos na ulit tigaalot taga itong gobyerno. Ha, madaling history, herlat apiktado. Kita nga, di kita napalit, direktahin krudo, di kita mga apiktado. Suga din nakikita ko. Although, ada namang kunuhin mga subsidiya, ada itong tupado, by the way, hinay ka mo ha. Yan na, may mga nagkita na ito, mas baras, pero na ito ka, ikaduhan na kasi, man, ada yan ha. Sige, tira tupad, aga pa. Hinay ka mo kay, inin na, naigbusak, makarimidyo kay, tigdam ang pagtabok. Ah, tumig da pagtabok. Anay, mga kasangkayan. Check nato na anay, Sir Wilmonti, sa anot kahim tangit panahon nato niya na. Sir Wil, mapingaga.
1: Mapingaga, Manu Dani, ngan sugat man na nato mga kabibes, nga nagkikita nato Facebook Live, ngan nan mamati, hanirang mga radio. Di nato nulagway, nato panahon, para yarang lauhan Lunes, ikalimakad lauhan Oktubre 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakakaabat ino sa madampog nga kalangitan, na posible makaabat in madampog nga kalangitan, ga pwede magdarahin mga panalagsa o tigda nga pagtarithing at paglalugdog, may tungod lagi hapon ng antrap ni Super Typhoon Choi Wan. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, waray tara nakikita nga mahirimong LPA o sinubagyo sa kubgan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Yan na, nga adlaw, nga dili kagawas, waray tagap nakita nga posible sumunod kan a Super Typhoon Choi Wan. Kanina liwatan na last reason magaw na sipatan ini nga Choi Wan na nakatumay karayon nga 2,605 kilometros sinirangan norte, sinirangan ito ng extreme northern Luzon. May daniya na ini kakuskon nga hangin na 195 km per hora harani sentro kan pagsubas ko nga maabot in 240 kilometro per hora ba kusuga ini na naglalakaton panoptikan luran in 20 kilometro per hora. So malay itong pag-asa di lagi pinimasa ko babal pero padayon tening ang mo monitor kay apektado kita ang trapping nga super typhoon Choywan taupod ang bugos nga Bisayas nga Mindanao. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni Ato Rapid. Salit, tanatan mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talawas kumantuha dagat pagpakabuhi, basta mag-ikmatlayan mo pa eh. Para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manamo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes kung mabiyahiyan ng adlaw, pinagyan dagat, talawas kaya pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, diniatropit nga habukos nga sinirangan han Bisayas. At atong real time yun ang temperatura ni Data Globa na da kita 25 sentigrado ka pwede magulin 33 sentigrado. Iyan ang adlaw. At atong adlaw, masidlib na rin yan, di na maiha, alas 5.28, matutunod na niyan nga kulog. Alas 5.28 gihapon. Natong daylight time yun ang adlaw ni Data Globa may da kita 11 ka oras ngan 59 minutos. Tikang didi happy di alam mo late. Inin Heroel Montesa ani weather presenter mo pa nga aga ha tunutran ngan damo salamat.
0: Damo gyapon ni salamat Sir Heroel Montesa mga kasangkayan so nang tarang salamat kita nga kumbaga war epekto ini nga super na ya. Nga bagyo. Do mga nangangandaman kita para itong super El Nino. Kumbaga itong bagyo, uran, hangin, taadilo at huraw, sirak. Anyway. By the way, last week mga kasangkayan, may nalangan in usang biyaheng hineroplano tikang dinhi tikang to suposto biha Metro Manila. Kaya may da usang lalaki kin pakianhan niyan usang kaibin na kuro. Nga kun may da, di bawal siguro itong power bank na ano. Di ribawal dad on kundi siguro bangin nagdi-deposit or what. Kung hand carry di riada siguro pwede something ito suga dito. Pagkainan niya kung may dani mo power bank o dito ito ni mo bag ngalong waray bomba lugod ko na dito naribok palusad akup kihaan lugod niya siguro ani ya baga kuang gadla niya baga intrimis gadla siguro nga kundi hindi rin maupayang intrimis ito nga tinatawag nga bump joke damon at nagkakikihaan ito ayaw as in ayaw good hindi pa man hinbaga gisan waray ni mo bad intention in particular nga din ato ano sang aeroplano. Damo na ito nagkuhan ni mga kasangkayan di diha ano kay ni airport din niya aton may tungod itong pag-i-intrimisla na may dabumba. Anyway mga kasangkayan utrohon ko ha kita na lang kamo itong tagsa-tagsa niyo kay maram ako may nagpapamula tapag kaya na para itong announcement naton kung hino ba itong or kung ano ba itong mga wariklase. Pakihana na lang kamo or i-access na lang itong iyong mga GC, iyong munsipyo, iyong eskwilahan. No, kay bisan nga nit mga nanay, may gihapon nira mga GC, mga kag-anak itong kuhan. Normal naman ito pag kaya na. Kaya lang, sing pamanira, usahay ni pagtaga GC, kinihi mo nga venue pa rin agway. Kinihi mo, okay, may napipiragod nga. May napipira nga, pastilan, ginugambot, ano na lamang kalibutan sa bagay, intindi na lahat niyo. Inin na, ano kayo, kitaan na lang niyo kay may napipira nga nag-declare nga waray klase yan, nag-imbawi. May tungod kay may the Republic Act, naglalara nga kada October 5 in waray bisanin o pwede mag-declara in holiday kada October 5. Di kita maram kung ano na ano ang significant ni mga kasangkay ng October 5. But anyway, sharing ko pa man kita na leto niyo mga GC ha. Wari ako din mag-mention kung hirahin no itong nagbawihan ni Iraq ay bangin pag-abot. Kaya ada, nakikita natin. May waray pa man waray pa ikuan. Waray pa ikurik ada pa waray klase. Tapos may dalawa nakapos dito ginbawi ta kay kun itim imbasahan la. An waray klase. Waray ka na makabasahan ginbawi di masulod aw di ka masulod e ang kay di ba? So LG yo liwat magpagawas ka mo earlier kun may mo adto accessible. No? Igpa disseminate niyo kayo no di dihamon napalo. May daman na website itong palo, LGU palo. May nga ni mga sugad din ni Dritso, dalagan nga ito. Kita, o abar kita dayo. Kaya ito din ito nakapos, di ba? O, kinang lang tero timpranon. Kaya bangin magpakasulod ito, di ba? Para hinanay, tatay, di rin maghahatag, hinpasahin nga ng balon. Anyway, mga kasangkayan. Oras, alas 5.30, standby. Makanto kita mga himang rawon nasyonal. May decision na pagkain. May decision, may impeachment yan na. Impeachment mga kasangkayan. Instead, Monday, Tuesday, Wednesday. Monday to Friday na. Ito impeachment na pagkain na. Gimpapaspasan ini. Para by mid hiton November, mahuman na kung ini magkaadan ng verdict. Oras, alas 5.30, standby. Mabalik an. Pahinog lumanay.
2: FM Radio, the vibes
3: ang lupet.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
7: Panindugan! Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
8: Nanay Tessie, taga-saan nga po kayo?
9: Santa Rita, Samar.
8: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
9: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
8: Mm-hmm.
9: Tapos babalik-balik nga ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
8: Mm-hmm.
9: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
8: Mm-hmm.
9: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
11: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
11: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. iba't ibang kwento ng pag-ibig sa saliw ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low ba't dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits!
11: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
11: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
7: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
12: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
13: GTX 500! Mabilis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibilis sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: fat ang fat.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Alas 5:39. Balik kita mga kasangkayan. May klase, may trabaho. Parahan na waray mag-suspend. Hanira klase. Good morning, Anay. Parang ada kang doktora di pas sa... Doktor Estia di pas sa Buyabol. Good morning, Danny. Likewise, si Ma'am Maribik San Pedro. Good morning, Sir Danny. Good morning, gihapon. Si Gundina Salvidia. Good morning, Sir Danny. Good morning, gihapon. Likewise, ito ni iba pa nga nakatutok kapag kayo na. Ha, 100.7. Yan ha, NNPR TV. Takluban. By the way, may ako niyang program. May podcast program ako. Online lang. At... kada lunes siningan na huibis alas 9 nga dalas 6 updi gihapon ako niyo kay kun ano ito naton mga diri na accommodate din hi adto naton dito ginisgutan. Likewise may mga development actually nga inin na naisgutan naton din hi itong development adto ko dito ginhisgutan. By the way mga kasangkayan ano itong panahon good man durong ka mga malangaya ano ha kay gin-confirm hapag kaya na makasangkain hit kampo ni Senator Lorin Ligarda balik hiya majority. Balik hiya majority makasangkayan. Now, kung nasiring kita na di nga bagahin gimiminulayan na lang kita hinin nga aton mga inin produkto hiton lana Department of Energy kay mauminto hapag kaya na impira kasintimos adin maubos sa pagkaya na pira kasintimos mauminto liwatin pira ka inin peso ha kukuhaong kunuhay taada nga mga charges it aton magkabaraydan it kuryente nga niton lana tapos ibubutang din ton iba nga inin kabaraydan na mo nagsirimbakan gini inuwat na lang kita din hi. Takon pagkuan niya na hiton Senado diri na lakono kay inin kumbaga sing paman di na kayo nakakatuwa nakakahiya na kayo. Oo bagan ginihimo na lang kita din ginihimo na lang makasangkaan itong Senado hapag kaya na nga inin para hiram accommodate itong ira mga political inin ambition mga personal interests. O, kay kita, kahit hapag kaya na, kay Lorin Ligarda, you know, may pending itong kaso nga tiyanak dito ombudsman. May dahil ito investigation na gindudumara. I don't know, kunada na preliminary investigation. Mga plundered kaso ini with regards itong pagtagasular, mga kasangkayan na niyanak. Sabit din ni Senator Lorin Ligarda. So, lumakat in hiya. Eh, baga manit na babatasanan hini. Naisgutan ka nga din hi. Nakalagay ho na lakat since October 5 mamay kay October August 5 bispira sa palo lumakat din hiya nagfile hin leave ngadto sa France kundi ra ko nagsasayo medical leave may dan niya kay nakadamo kundi nagsasayo ikalima na or ikaunom ba ini niya nga pag-extend nito niya leave it last niya pagkaya na kundi nagsasayo up to September 19 October 9 or 19 at itlas niya. Pero ini nga yalas, may dana niya pauna. May dana niya pauna mga kasangkayan kay gingkumpirma ni Attorney Tony Lavinia, spokesman nga abogado ni Senator Lorin Ligarda nga nakipag-istorya na niya ang pirang mga senador. Iya mga kaupod nga senador di diha senado. It iya utro nga pagbalik ha majority black. Dodoha man din itong black, majority and minority. Itong minority mga kasangkayan, ang kampo ito ni Alan Peter Cayetano. It majority ha pagkaya na amot kampo ni Sherwin Gatsalian. So 14 na hira pagkaya na. It kinhanglan la mga kasangkayan, it bago yan na. Ha? Nga ruling hiton, ano kayo ni, hiton ginbag-o nga ruling hiton impeachment court is 14 la it kinahanglan nga botos. So otro mabalik hiya ha majority black, ginklaro hiton abogado nga inen kumbaga agsub man kun nga itatabo iton pabarbalhin iton kampo iton mga senador ngan iton bagabalasahan itong politika. Ay iligarda in hapagkayana ad ha medical leave ad appearance para magpatambal haniya sakit habaga. Ginlalauman itiya pagbalik nga niya Pilipinas nga nasinado by November this year. Next month pa ngayon. Sering iton mayorya. Plano nira nga himuon nga Senate President. Talaga, hilurin ligarda para itong last nga part itong 20th Congress 2027. San o mag-eleksyon itong 2028? Ano ini deal? Hinot na kig-deal? Itong majority or hilurin ligarda? Ha? Kay, you know, makasangkayan, consumering nga plano itong mayorya pagkayan at majority nga himuon nga inin maging Senate President Hiligarda. Ha, madaling istorya, bagan hira ito nakigdil nga pagkadihamon. Oh, amo ba talaga itong deal hinidin hi? Or nasiring, waray na nim kaso ng timanak, akot kamit bahala eh mo. Sugad ba? Kayo no, mga kasangkayan, ada na ba yahit Jewel Villanoy bangan hitsis iskudiro? May mga kaso ito mga kasangkayan. Nasiring didi, nga manunumduman, may mga kaso nga grab ng plunder nga naka-file ang ombudsman. Nga nagkakantidad din 10.44 billion nga unpaid obligation han gobyerno upod ani anak ngay Congressman Leandro Libisti. Ah, may tungod kay waray ni pagkatuman han kontrata, may pagisumpay han negosyo han ni anak nga solar energy. Kung sugad ni, nga ikaw ligarda niyan, in magkanto itong majority, kumplito na an majority black nga 14. Nga posible madugangan pa in itong 14 there included pa din ay Mark Villar. You know, Mark Villar, baya naman magasangkayan. Bagayan may na pangilalaan nga matabok iningadi itong majority. 14 na, nga posible pa kunin madugangan kan Senator Mark Villar. So, ano't iyo masisiring ini? Doan na siring didi nga bagahin amo manggo dito, which is, kuan lo, tinig, ayun o, kung kaya ano nga may da term nga mga balimbin, mga duplikara. Ha? So, pero ini yan na mga kasangkayan, political survivor ini. Nagiging unfair la ini din hi mga kasangkayan. You know, mapapartikular ko din hi kang Congressman Martin Romualdez. No, kay, you know, waray ito yung humangyon gobyerno. Kay gusto niya unfair. Kay yan nagtutuo mga kasangkayan. Gawaray niya buhata itong inaako sa rahiya. Ha? Oh, kay kumbaga ebidensya, between tahadi nga tutulong ang mga senador hapag kaya na. Tito nga ada pa. Waray pa pagtat nga pagkapreso. Ito nga tutulo. Mas klaro itong ebidensya. Klaro itong mga witnesses nagyayaka, nagtutulok kung ano nira participation ni pagtaga flood control project. Kan duha hilo ikuan. Labot kan lorin ka iba itong iya. Iba't iya na nadadabihan din. Eh. May tigad siya itong pagtaga solar. Mga kasangkayan. Pero how come? Kayo ay pagsirin nga di maaram din it presidente. Ayaw nakita ito. Duro na lang niyo nga pag-uwata amon. Kung masin ka, wari, di kalabutan presidente. Irala ito ni Dalaro. Diri, may kalabutan presidente ito. Kaya lang, nagiging unfair ito. Sering ko pa man, nga dito yung congressman din yung primero distrito han Leyte. Di ba? Oo, oh, kay, you know, sering ko pa man na iyo. Kumbaga, pwede, humangyo iya. Pwede gamitin ni Tia Puder. Pwede gamitin tanan niyang mga resources. Kumbaga, pag-iskapo na lamang nga aspito. Pero warit niya buhata. Warin niya buhata mga kasangkayan, but despite nga warin niya buhata, ngayon maiskapo, hiyain malakat din hi, tatalikdan niya, gintahapan nga lang may plano pag-iskapo. Bisan waray pa investigasyon, magdudumara pala ng investigasyon, waray pa preliminary investigation, may da na conclusion ng ombudsman, mastermind ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. Whereas, aadim pipirama kasangkayan nga kumbaga sing paman full resolution na humanan preliminary investigation dara kay tumabok nga di from minority to minority to majority nga lungwaray na niyo kaso. Don't tell me kakasuhan pa ito pagkaya na. Diba? Now, aadi na liwat ikaw, Lorin Ligard. Ha? Oh, aadi na liwat. Iton kabalyo ito, amo iton. Aminon man o diri, amo iton. Ngandirik na tuod nga iton, presidente diri nasabot din, maaramin hiya. Kaya lang di man pwede sumiring hiya. Diba? Kaya not interest itong presidente din hi. Of course, para ma-impeach ikaw niyan, ma-convict ikaw niyan, BP, sarah itong impeachment trial. Kay once nga diri ka ma-impeach or diri ka matanggal, diri ka na pwede makakandidato kay aman itong penalty, mag-presidente ka, itsyani nga paghihimuon kung mag-presidente ka, papanmiriso pag pinangyahin nga mga Marcosis, hit mga Marcos. Diba? Salit kinahanglan ha pagkaya na. Diba? That's why nasiring kita, sukad na ba hinibalaod may da kita din hi? Ha? Nga kurkurso na dala kita, kumbaga sing paman, baga may pagkadouble standard din hi? Katungod taman siguro magpakiana, kaya you know, baga napapausala kita. Napapausala kita mga kasangkayan. Kaya kumbaga, siring pa, di man kita naghuhuwisin din hi ng ing-impluensya likewise, ano kung ang madigunira nga basihan? Para failan yung kaso, ikaw niyan, Congressman Martin Romualdez. Amit itong kuwan ba din hi? Kaya, you know, para nga nitong katalwasan itong yanak nga administrasyon, hihimuon as in hihimuon. Kaya bisan nga niyan may danay file nga kaso. Nakadto na sandigan bayan, kundi nagsasayop na arraign na hiya, mga kasangkayan. Nakuha lagi hapon. Isekretary, former secretary ng DPW Bunuan, nakuha lang yapon, gingkuha nira para lang magtistigos, ala kontra kang Congressman Martin Romualdez. Take note ha, naka-file na ito dito sa Sandigan Bayan. How much more tadi? Nga waray pa i-file, kundi maka-justify ra. Kaya lang, mga kasangkayan, kumbaga, sangkay na, kaalyado na't administrasyon. Salit, kumbaga, alamang kita na sir nga quits na't kaso, waray na kaso. O, oh, sige daw. Ikaw niyan, ipa-file pa niyemot kaso niyan kan si Cisco Nero. Hmm? Yan na, sige daw, i-file daw. Kung ano't posible may tabo ito, bagala ka mohin sing paman pumurutin ba't naging pokpok niya ito niyo ulo. Di ba? O, oh, nakikita na ito, papakita ang gilas. Ito, era mga actuation na pagkaya na, nagpapakita o doadan mga pagtahap pagdoda kan si Cisco Nero. But, you know, kumbaga, percentage-wise, kuan na ito, kumbaga, uwari, alang man kita na siring ka, totally warin na guditon. Nira. Pero, yan na, adi na liwat. Kaya ano, may president. Ha? May president. It may tatabo ito yung nakanlorin. Di na't kikinan. Bangin na upod pa iti anak. Bangin nga ni pagmata naton someday, iti anak, at kikwisto na pagkaya na, iti Department of Energy, mga kasangkayan, bangin pagmata naton someday, sekretary na ito Department of Energy. Di ba? Kaya lang, sharing ko pa, bagayin, di rila baga, balansi ba, hit na itatabong nga di kang Congressman Martin Romualdez. Kaya, you know, kumbaga, aminon di rin, nagsasuffer ito, nagsasakit ito pag kaya na. Kaya di rin nag-i-expect. Waray, kumbaga, habukabularyo. Waray, kaya, you know, sharing ko pa manayayo, at tinuodla, binugasa lang istorya, after kang Kukoy, after kang Biho, kung waray kumandidato nga Romualdez pa, waray na. Waray na. Kaya lang, anong tugon ni former Governor Benjamin Kukoy Romualdez? Huwag niyong pabayaan ang Leyte. Ayaw good pagbabay itong Leyte. Amo ito. Kaya, you know, kung bagasin ko pa man, it's sharing it iba para protection ko no kung kay ano ko nga nangandidato ikaw niyan Martin Romualdez para protection yung mga negosyo. Waray naman ito siguro dapat proteksyonan. Kay kumbaga hakapik, waray na ito unhan. Aadin haigbaw ito ni kumaga negosyo. Oo, kay you know, public knowledge ito. May mga negosyo ito. Nga nang mga negosyo ito nga gindideclare. Dirit parotak makita nga negosyo nga dirit gindideclare. Mga legal ito nga negosyo. No need na yung protection. Kung ito yung imo negosyo, aadin na pik, aadin na igbaw, waray na igurunhan. Di ba? Adira na la, agbulig nga dihiton. Di ba? Kaya, you know, di pagugutasan, you know, basing swildo, poder, waray na ito, natinood la. Kung nanira, pagbulig na la. Kaya mo man ang tugunan kaganak. In particular nga, makikita natin, kapag servisyo nga spito, di man nga ni, kumbaga, kaya, you know, may da permanent, di, waray man, there's no such thing nga, perfect ka, may da mga usahay, mga aberiya, pero not to the point nga, aakusaran ka nga, mastermind ka mga kasangkayan, hini?
3: Napakianan lang!
4: Pero ako ay natuulang ihapon ito natong hustisya. Natuulang ihapon ako mga kasangkayan. Now, before kita mag-end, may Daniel impeachment ha, kung tag-amlak ito ni Kukuan, tag-amlak niyan ito ni himoon nga witness, nga kundin, tama na akong analisar, ano, nga, yan bagay kontra ni Kuan itong presiding officer, nga bantayan ko nun niyo, hijuwil nga si Kuan, binababantayan, kay bagay something, pero nasirig itong pinamasinda doon, di relati actually, o sa ito nag-decide, kaya no, anak oran ni Trillanes, nga bagay nadiri, nga ipagsugpi na hiya, ang iba ko no, gimbawi, pero gimbalik ang sugpi, na hiyalan mo rin, nadiri, kung baga diri, hiya welcome dito. That's why, hiya mismo nagsiri nga, ayaw na ako upod niyo nga witness di da prosecution, tanggalan na lang niyo ako. So, nagpa-preskon hiya last Friday, mga kasangkayan. Though, as usual, ang iya mga in statement before, nga kundi niyan, ibabangga ini niyan dito itong kuhan. Kaya I suppose ang mga documents na kinakaptan ni former Senator Trillanes during an iya press con, ngan iya kinakaptan long before, in may da ito kopya na itong kuhan, may kopya na ini itong prosecution. Itong mga prosecutor, mga kasangka, may kopya na ini. Nga kumbaga niyan, ibabangga ito ngayon naging statement itong amlak ng itong mga taga-bangko. With regards itong mga bank records, mga transaction, ito na inin ni BP Sara na iupod din ito ni asawa. Anyway, since it oras na si Ring, kutub ka din hi. By the way, uutron ko, upde ako niyo niyan ha, may da kita programa, online program. Real Talk with Dan Riquez, pamiling nga Facebook. Alas 9, bigan alas 10, every Monday and Thursday. Ito na itong programa na pakiya nala, Monday to Friday, 5 to 6 AM. Of course, ito iba pa nga programa ni DFM Radio Tacloban and likewise sa PRTV. He Engineer Sam Lachica, Engineer Noel Canonigo, ini naman ni Kabibes Danny Murbus Riquez, nagpapasalamatan niyo pa rin niyo pamati, maupay na luat nga aga, aton nga tanan.

0: Radio, the vibes
1: and the fans.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Ladies Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Talk Laban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy.
2: Addie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
4: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
5: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
6: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
8: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
9: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
7: Oops! Paglilinaw!
5: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
10: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
11: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
13: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away!
14: This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibes a sound trip!
15: The time now on FMR. It's 6:02.
16: FM Radio. Favorite
1: Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa

0: Ratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macacoon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraotin ay kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyo.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ora selesai 25.
2: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw yan ahan, Lunes, Pitsa 20, Pitsa 5, Oktobre 2027, 26. Pagkakaurosa kita tubtob, alas 7 yan ang aga. Bisang kumbaga may harayo kita nga biyahe, adi ano ba ini? Atun katarantar nga ina, nagihimakuri ito na atun lawas. Paglanat iton impunto alas 6 iton aga, no? Ay may kinahanglan kita kumaon. Una namataliwatin alas 4, mabugat pahalawas. May rollback buwas. Piso nga daha 1.50, it iguubos iton presyo iton diesel buwas nga daw. Na iniin maupay na nga baga oristorya, basta sigi-sigi la. Anong kaliwatin waray nala, ubos-ubos iton aton presyo, iton aton diesel. Baga maraot hinduro, no? Kung ikukumparar hit na ubos, bis nala piso o 1.50, maupay nalahin na doro, no? O iniin igin announce sa Department of Energy, no? Nakatalaan umubos ito na presyo itong diesel buwas ng adlaw. Maupay nga aga mga kabugtuan, yan ang adlaw, magpapadayon itong impeachment. Kitaon ta kung ano't mga oristorya. May da mga inin development, may kalabutan ito ng impeachment, no? Na disappoint si former Senator Antonio Trillanes. Di rin ako niya makakag-asoy pa, no? Ha? Igin pasabot na ha, impeachment court. Kanan mga prosecution panel desisyon nga di rin nahirama pa mapresentar pa kan Senator Antonio Trillanes como witness, no? Nga nahira in hakadagmitan na di rin na lahira magpapatistigos kan Senator Antonio Trillanes, no? Na pero ini nga mga unexplained wealth in magpapadayon ini, no? Nga na ini nga pagpadayon itong unexplained wealth at titistigusan itong mga taga-anti-money laundering council, no? Mga taga-AMLAC. Nga na ini nga mga taga-AMLAC in mas matuod kahini kung ikumparar mo kan Senator Antonio Trillanes kay itong taga-AMLAC, itong era records in tikang ko dito ha era record, no? Diri ini kay ini na kinuotla kumparar hita ini na mga nakuha nga impormasyon siguro ni Senador Antonio Trillanes kay di man ito niya taga anti-money laundering council. Pero mga naglabay ng mga pag-expose ni former Senator Antonio Trillanes na notice natin nga hiya in accurate haniya mga kinakaptan ng mga information. Meaning sakto kaupay na iya mga kinakaptan ng information. No? Na usa nga latest nga ato nakuha, no? Nga diri na papaabuton ngadto ha inin pagpresentarin mga ebidensya an kanan bribery. No? No? I-bribery an mga suhol, no? Mga binayaran. Ha? An kay ano kaya nga di rin na maabot nga to, no? Ita pakiana may ada na ba hini inin may ada na ba hini number nga nakuha ita kadamuon it mga senador, no? O di rin na kinahanglan kay may nagbag-ohan mga ebidensya, no? Ay maharam ako naghihina ito na prosecution, ito na ira pagpresentar, ito na ira mga ebidensya. Kay bangin na hakabugusan maapektuhan ita inin probative value nga na integrity, ito na ira mga iginpepresentar nga mga ebidensya. Salit kung alanganin gabay diri nala. Kakulup pala ha airport ha Tacloban, no? May dataw nga gindakup na kadto na gud ha suludhan eroplano, ha? Pinapanhaw as anay an mga pasahero dumarala hin baga intremis hin pasahero nga nasiring nga may dahiyadara nga bomba, no? Usa nga 32 nga lalaki, no? Ha ta DCR airport kakulup in gin dakop mahuman na mag-intremis nga may dahiyadara nga bomba. Sumalan impormasyon tikad to Manila ining dinakop, no? Pinapakianhan la hiton mga cabin crew, mga taga-eroplano ba, no? Kung may dahiyadara nga power bank o anuman nga diri pwede iga bit-bit. Pero nag-intremis lugod ini pagbaton nga waray hiyadara nga power bank. Kundi an iyadara in usala nga bomba, no? Nga na bisan kumbaga intremis la aniya pagsiringat iyadara bomba. Naging seryoso ini, gin seryoso inihan mga taga eroplano, cabin crew. Nga na naging kausa inihin kadilatar han biyahe han eroplano. Ay pinapanlusad anay ana inin mga pasahero ba nagpanonobra laliwatan reaksyon han na mga taga inin taga kruhan eroplano. Pero itong pag-i-intremis na may daka daranga bomba, hasuga din ng sitwasyon in usay ni nga crime, no? Ha? Mga sinihan, mga labi na yun, mga suga din ni kaya, mga nga stricto itong pagpapasulo din mga pasahero in nga eroplano. Kay kinikita gud kun ano timdara, no? Mangin manilikado itong katalwasan, safety with mga pasahero. Kaya inaamit ito hinungdan nga pinapanlusad ang mga inin pasahero, no? Para masiguro nga talwasira nga na gindakop an you know, diri pa siguro iniya maaram nga bawal it or intrimis sin magdarahim bomba, no? It pag-i-intrimis diri kinanglan magpabuto, no? It pag-i-intrimis nga may daraka dara nga bomba, no? In usa na ito nga crime, no? Adakay gindakopiya nga na amito gin investigar, no? Kaya mo ito ta inin inngadtuan, no? May mga inatubang nga mga pagpakiana kami ni natabo kakulup, no? airport ha syudad itong Tacloban, no? Na ini nga mga orange trimis sa Himbumba, no? Dako ini ita baga baratunon, no? Kun ini in baga maga orange trimis man, no? Kaya ikaw in bawal, no, mag orintrimis nga may dakabumba, no, kay talagan hi ikaw in mamamaton, no, arestuhon ka, dadakpon ka, kay it pag intrimis lang nga may dara ka nga bumba, no, di man pwede liwat ini, kay may protocol itong mga taga cabin crew. No, may da mga itong mga steward ba? Stewardess, sering paman, madali maintindihan. May dehera protocol. Ng mga mansuga din eh, dire igsa palaran it katalwasan it bugos ng eroplano nga nehiton mga pasahero nga tanan. No? Bisan pa kung may da mag orintrimis, ini in iki-clear anay. No? Para dire ini na baga diri matalapas itong era mga prosesyo, era mga protocol, no? Ada kay na nadakop, waray budoy makabiyahe. Imbis nga baga na excited na tiya baga para Manila, baga iya baga or kay ato na iya sulunit eroplano. Ha police station lumanding, no? An maong ataw, no? May da pa naman kita sinisiring nga ignorance of the law excuses no one, no? Di kayo pwede sumiring awaray ko ka. Sumabot kay nag-i-intrimis man la ako. Anak ko na itong diri itong krimen. Awaray ito, no? Maaram ka madiri. Ngayon nga mga balaod, presyumado ka nga maaram kay ni. Kaya kung ikaw in baga magpanunubra, ita imo mga kiwa, pati imo baga orin trimis, ay kay dako. Kami ito na natabuhan pasahero kakulupin usang aeroplano, ha DCR Airport, ha iya pag-intrimis. Nga pinapakianhan lang kung may daka ba charger, di na hiningay mo bag. Sering niya waray, bumbalugod, may ada kay dako. Diring ipapabutang ita mga charger yana didaha mga cabin, no, ya mga bag diriton ipapakanto dito, no, kay diring kikitan ko nagii-spark na, no, gamo latak na babaruan, no. In connection to that, usang barko hamay didi may Palawan nga area, no? May da resulta ng investigasyon nga lithium battery ang tinutumbok nga hinungdan han MV June Aster nga ikinamatay hin 77 nga mga pasahero, no? Battery na liwat ang hinungdan, no? Pabati ko, amoy ni adat mga charger na, no? Kay ana sering hit investigasyon, may dadiri proper nga kakarga ha barko, no? Hin mga lithium battery, iba pa nga mga flammable corrosive material, no? Ana inin hinungdan, no, pagkalayo han maong barko, no, gini imbestigar ito yan at mga otoridad mamay bat sitintay sitit namatay, no, didi may koron Palawan, no, didi ito na ugdaw ana MV June Aster nga barko. Hadto pa ni natabo adton September 9, no? Kasangkulupla gumawas ana baga may da na ebidensya, may pangilalan nga kanan battery ang hinungdan, lithium ang paglahinggab han mao nga aeroplano. No? Aeroplano, barko. No? Ang hinungdan han mao nga pag inin kasunog han mao nga barko. No? Kanan tinatawag nga lithium iron battery. No, di man? Lithium iron battery nagkakaadahiyahin interaction ngadtuhan salt water, no, di ba't dagat, no, kana na maaharat man ito nya tubig, nagpo-produce inihiya hina ugdaw ng sunog, no. Amon baga theory ito dida, no, ini mga chemist magkarit ini. Di ba't aton chemistry kapag ka ito usang chemical, masalakot ito usang chemical, may ada mga reaction ito. No? And kinikita niran lithium, bangin baga naparuktan ini dapit, nga amo nga nagkadahin pagkalayuan mao nga barko, nga ikinamatay, hin 77 nga mga pasahero, ini nga Aster June, no? MV Aster June. Kaya connected nga dihit kasangkulop o kakulop ba nga pasahero in eroplano nga pinapakianhan la may dara ka ba nga charger kay itong charger nastak ini na pundo inihin power, no, anini nga power nga ada nakastak na ipapasa ini ngadto hiton imo cellphone kapag ka nagcha-charge ka, no. Matanan ini nga battery, I believe, may day ni klase hin chemical compound nga or chemical man, nga lithium. Nga na, ini nga lithium in nagkakalayo ini, napaparuktan ini, tinatawag nga flammable, highly flammable ini. Nakakasunog ini. Kaya inusagyap ada nga aeroplano, diri pala maiha, nga na-detect nga nag-spark, no? Nga nakita nira ang hinungdan ini nga mga charger hin you know, ini pinamaligya para diri ka giyot-giyot, diri ka ma-charge, no? May darakagandaan nga ininpundo nga power, nga di na muna lang kukuhaon itong power, itong imo cellphone, no? Kapag kahi ikaw in naubusan na in power ito ni mo cellphone. Okay, hantong nga balita, nagkalayugiha pa ni aeroplano. So from then on, nagiging standard operating procedure is open na. It pagpapakian na kung may dakabadara nga battery charger. Di naman ito na uuting kayon usa-usa. Pero kung umagi ka, dida hamay inin screen hita imo mga bagahe kay kinikita man ito, no, baga ito ng gini-x-ray, no, kukumpis karon ito. So yan na nga mga panahon na ay nila ito pagdinara ha imo pagbiyahe, no? Ha, either dara ka nala an imo charger, no, baga man litong konektar nga ito itong saksakan nga dati imo cellphone, amo nala ito imo. Pero na mga power bank, no, gindidiri na ko dito niya kay nilikadohin na pakasunog. Amo ito na nakuha nga balita ang PRTV, kakulop, Didiha Airport. Hinag-intremis, pinapakian na lang, may nakaba battery charger, no, na iya baton in intremis lang along waray. Bumba lugod, may ada ay waray makabiyahi kay gindakop. Amoy ito na natabo, kakulop, no, Didiha Airport, no. Nag-istorya naman lang kita mga aeroplano, no. Nanin nakalabay nga webes na ipasamuak natin din, he, no. Nga aton dako nga balita, isa nga piloto iging kaaway han iya co-pilot nito ha cockpit didayrat didat manubila hita aeroplano inyan it nagamit niya armas na ginihinulat. Ano nga gamit niya armas na ginbuno han co-pilot, han pilot, han ano itong tawag, Dubai Air, no? Aeroplano na biyahe ti kang ha Dubai, ti pakadto ha Israel, no? Tel Aviv, no? Israel. Tel Aviv in bagan Manila ito. Ha Israel, no? O syudad. Bagan Cebu, no? May parakul. Dito ha sulod ang cockpit, dito ang monobilan aeroplano. May parakul, siguro, by nature, talagang may dira inin na parakul dito. Amo yung gamit pag makmak o buno na main pilot. No? Ang ginbuhat, ada naman nga ni trending na social media, no? Ang ginbuhat, ang piloto ng aeroplano naka-abri pa ang portahan. No? Kung masakay ka mo't aeroplano, dito itong printing na sungad nga parte ng aeroplano, sarado ito, may porta ito. Duduhala nga tao itaadto dito itong piloto nga itong co-pilot. No? Han pag mamak makiha iya siguro ang parakol, ang iya panagang paniguro, naka-abri pahiyahan inin purta, kaya na hibaro ang mga pasahero nga may ada natatabo asulunhan na cockpit. No? Nga usay to didang pasahero in Israeli, no? In nagpakatakos nga ma-contain ang co-pilot han iya pag pinangastigo, pag sinamad han ang piloto han aeroplano. Tungod ito na control niya, nakapiritira pag emergency landing at Tabuk, Saudi Arabia. No? Tabuk, itngaran ng lugar. T-A-B-U-K. No? Tabuk. And waray na mahalakip ang co-pilot kay inin arestado dito ha Saudi Arabia. Igin na paatubangan mga investigador. No? And piloto, usang Indian, pero ang iya ko pilot nga suspek kining Panama da iya, igbawan na aeroplano. Arabo, no? Nga taga-Oman ada, nga may kangaralson ng mga taga-Israel. Ba't iyo yung kakaawat mga lahi ni Jesus? Nga hakalibutan, tika nga panahon ni Hitler ba? Nangag-dinumot man init mga Hudiyo. No? Mga Hudiyo, manggod, kay tinatawag ni few people chosen by God. No? Mga maabilidad ini, pag magnegosyo, maasinso, no? Nadakot ira negosyo, dakot ira, nadamot ira kwarta, magkarit. No? Mga scientist man, magkarit sa mga abilidad, they are good people. No? Kaya nga, talagsang mga tao pinili ita makagraho. Einstein, makarit nga scientist, no? In may dugo, hinudiyo. Kaya, ikinakangalas, waray na ganin ni ibang rason kundi pagkaawa, latakbang nakikita nito nila, no? Hining aeroplano na biyahe, tikang Dubai, tipagan to Israel, damo ang pasahero nga Israeli, no? Ang katahap ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, karuyag han co-pilot nga nanamad han piloto, han main pilot, nga i-crash ang aeroplano para mamatay ang mga Hudiyo nga sakay ang aeroplano. Interpretation ito ng Prime Minister ng Israel, si Benjamin Netanyahu. Tungod han iya ba kalipay gud ni Benjamin Netanyahu ang Israeli nga nag-control han pag-abrihan cockpit han aeroplano nga nag-control han na tao nga nagpipinanamad nga ton piloto para di rin na iya makasamok han pagpirit pag-landing, no? in gipatawag gud ni Benjamin Netanyahu, ang primero ministro ng Israel, no. Ini nga nagiinorder ya na may minandar nga dokdoko nitong Gaza palong sigita mandar gihap nga bombahon ang Iran nga kinamatay na han supreme leader ang Iran. Amo ito ta primero ministro Israel, no? Ana bayani nga nakapasalbar ang eroplano. Kinpatawag ang itong opisina ni Benjamin Netanyahu na samaran dugoon pa nga kumadto hakang Benjamin Netanyahu, no? Ini nga tao nagkadugo kay nag-agway naman dito, mga dugoon naman di iyagin na kukontrol ini nga tao, no? So hiya naging bayani para mga survivor ng mga Israeli nga waray mamatay ng mga pasahero, no? So ganito ka seryoso it dumot-dumot it mga iba-iba nga lahi. It hinungdan hini, may connection gyapi pag Dios. Ay, it mga Israeli, isang ko naaluhan ni Benjamin Netanyahu iya pag diskurso dito sa UN, mga pirapalakadlaw at naglalabay, no? In, natutduan na guri ni pangato, may tungod kay gina, kakangalas man ha kalibutan tira mga lahi in mga diri nira maintindihan kung kay ano, no? Agin pipersecute manira, no? Kalit salit ini nga ngatanan in pinasalamatan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Namo ini tira kun may naninilikado it mga Israeli, di rin na ini mag pipina hawid-hawid pa kay itira mga eksperyensya talaga na inuunahan nira, no? Nauna na lalawat nira. Alasay 52 mga painumdum.
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0266 0917 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibilis sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 56 na. Marana nato na mga balita, no? Ginakusar na gud ni former Senator Antonio Trillanes. He presiding judge itong impeachment, Senator Francis Escudero, Cheese Escudero. Nga balimbing ini, no? Sering pa man nagliliad-liad ini, no? Nagliliad-liad meaning diri ini tal nga naugop hita majority. Ita kadak-an yung mga senador, may iyala kalugaringon ini. May tungod han pag balabgi han iya pag testimonya, no? Ha impeachment, no? Nga napiritan ang mga prosecutor nga ambot ano liwat nga nakapakiana liwat kita ini. Kaya ano ba liwat nga napapagdikta ini mga panel prosecutor hit presiding judge it impeachment kung among istorya, no? Hadin na last week, no? Merkulis adad tong adlaw or iniba in Webes or anot niya adlaw nagsiring Senador Raffy Tulfo. Kamo nga mga prosecutor, mga boring ito niyo gipipresentar nga mga testigo. Ipinapadagmit niya nga ipresentar logo ni Senador and former Senator Antonio Trillanes dayon. Beste buhay makabati na it karabiti hit iya testimonya. But may gumawas nga balita, wari manak aktual nga makabati, pero uniform ang mga balita nga bagahin matabang ang pagkarawat, pag nam-nam ni presiding judge Escudero ha pagtugot ng pagpatestimonya hit mga taga-prosecutor kan former Senator Antonio Trillanes. May tungo din eh, ang sumunod nga adlaw ito, no? Nasa ring inin mga taga-prosecutor, di rin nala nira igpipresentar si Senador Antonio Trillanes. Pati nga ni kita din eh, baga naguhulat na kita ito, nga baga ano ko din eh. May tungo din eh, nagpatawag na lang press conference si former Senator Antonio Trillanes. Ha? Nga na dito iya nga hawgin na tiupay baga pagtudlok-tudloka. Ikaw Senator Antonio ikaw Senator Cheese Escudero, sering ni Senator former Senator Antonio Trillanes. Balimbing ini, no? Nga na laki pito nida nga baga dapat kuno bantayan ini hi Senador Villanueva, no? Dapat kita-kitaon ko, no? Ita and then mga taga majority, no? Kaya no, kaya nakalista iton. He inen dito na era pre-trial, no? He inen inen era inen lista hit mga testigos, nakalista ito dito si former Senator Antonio Trillanes. Ano man itrasun kay ano nga diri mo papatestigoson? Kumbaga ikaw itong presiding judge itong impeachment court. Kaya itakda ko na kuan nga pakiana ito dito kay ano nga mangingin labot ka man. Ita mga taga inin prosecutor kung kay ano nga diri ni Muhira tatagan ni gayon na siring ka pala nga discretion ito taga prosecutor kon na nga testigos kan hain niya ebidensya at irepresentar yan na binubutan Muhira nga diri ra magpapresentar ito ka testigos kan former senator Antonio Trillanes no may tungod ba nga may adadida mga di good lang magpait nga maharang kundi magtarong pa nga mga mabubulikwat din nga mga istorya, no? Bago nga gimpabutungan na iginakusar, no? Ni former Senator Antonio Trillanes, may kwarta nga sumulod kuno, sumalhaya. Tika nga China, nga dahit mga bank account, ita subject it impeachment, no? Kana maram ka mga kana former Senator Antonio Trillanes, diri ni itiya propaganda. Diri propaganda ang pinolitika. Kundi itiya ini pagpasabot ang mga tao, hiton ka matuuran. No? Kana sharing paniya, kung may ada usang tao nga nagbulikwat, naging kapriso ni President Duterte, siguro kung ihahatag na ganman niyo ito na iya. Kay hiya man ito na nagkihaha International Criminal Court, no? Hiya ito na nag-initiate itong akiha, no? Kay hiya itong pagkita para't iba, no? Hiya it nakakabuking hit mga sekreto hinin na mga tao nga nagsisinumat hae mo nga duro naman iti mo pagbilib. Amoy ito, ito nida salungat nga binubuhat nga maipahibaro ini ha mga tao, no? Nga kung diri ini ipapayakan, may day ni rason good nga mabugat, no? Ha? Kung kay ano, nga ikaw, presiding judge, Senator Chis Escudero, diri ka man naruyag nga ipapresentar ini, mabagalunlun man. Na bawal nini usala trason ha naugup kan usay ni nga ebidensya na naton di ba nagiyakan nagita dinhi nga han igubos an kadamuon han mga senador ti kang hadisisays nga daha uruubos pa nga amo iton kadamuon nga kinahanglan para makonvicto it gini-impeach yana a senado ha he Senador Chis presiding judge Chis Escudero la an rumiwa, no? Meaning hiya la nag-upos hana inin pag-ubos ti kang 16 o pay palugo ni Mark Berliar kay buga bumotos pumabor han pagpaubos, no? So, kakulop, nasiringan mga taga-prosecutor, dir nga nira ipapadayon ang bribery nga accusation. Didahan na impeachment, no? Haano nga rason, no? Bagi na kada na hindi, or may ada na kadamuon hin senador nga mabutos para na pagkumbikto. Amo letong takbagahing kikita nila. Kung may da nakadamuonin mga senador nga mabutos parang kubikto, din sadang naad to. Para haira, no? Sadang naad to nga imo mga ebidensya. No? Kaya ano ba nito yung magibibining pagpapahinilabaon mo pa ini? Kung may da ka nakadamuon nga nakumbinser mo at mga senador, hita iyo punto nga talagang may da ground ini nga impeachment. No? Kaya kung isa pong tataadi nga balita nga inin bangin umuli hi Senator Loren Ligarda nga bumulig di diha majority, no? Mapira na iton, no? May puruhan na nga maigog hihapon at disisays. Kay kung ni Mark Villar ada na, no? Ha? Hitchis Escudero na lalugod din at diri sigurado. No? O ni tulong ang Senador it waray, no? Senador Bato, Jinggoy, and Marculita, no? Hirahin upat aada dida, no? Duha nga Cayetano, no? Lima na. Hi inin Ruben Padilla, unum na. ay ni Marcos pito na, no? Bongo walo na, no? Camille Villar si Yamna, no? Ana di rin akong makuha siguro di sa size, the most bangin 15, no? Pero kung 14 maglinggi-linggi man ini hitchis iskudiro, no? Bangin na guhulat pa init latest nga survey hit Pulse Asia nga pag kumuha ni survey iya ini analyze nga bispa anhon, no? Di man ini maabotin disisize, so subangin ma-void ini ato ya maugop dito. Ito yung interest kung umugop iya maka utang man himbuot ito na ini na subject impeachment, so bang hindi gihapya mapreso kung na ay na ipakita niya yan na kaluyon. So magkano-ano kitahin inin sering paman mga kabugtuan baga pagpagpakita nga kung taloy inin naugop na kitahit majority magawas kung lagi hapon ito na nato natural nga inaabat, no? Sa mga iniibig mga kaibigan meron talagang minamahal ang puso. ambot nga hawin ni ko na yun, observe rila pag kita la kamo. Ita inin pag kita la kamo maupay ito na impeachment, observe rin niyo. Chisis ko din, no? Mga patahap nga adiya majority pero ang tinuod inihiya in aadangayan ha kaluyo, no? Yan ang pinaka masaklap ng mga nangyari. Maupay nga aga, Lola Litay, hi Anita Montecastro Avila. Maupay nga aga ha iyo. Hi Art Verdan, good morning. Hi Mana Victorina Fernandez, hi Madam Esther De Paz Abuyabor, og Hiboy Bits Asodnim nga ni Dino Dasa. Mano Felix, good morning. Nga nanaton mga kaupo dyan ang aga, Hirasam La Chica, Aljes Villafuerte, nganhi Noel Canonigo, inihi Nick Ismali. Maupay nga aga, hayo nga taran. Good morning, good morning.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: The time now on FMR. It's 7:14.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
2: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may informasyon sugod na lahan kompleto nga ngara.

Kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ha RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistro ha RSBSA. Pakadto na, magparehistro kay kun restrado check ha mga intervensyon pan agrikultura ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: We all love a great movie night, but your living room deserves better than average picture quality. Upgrade now to the stunning Sony Bravia 3 Mark II with its advanced 4K processing, breathtaking color accuracy, and a cinema-grade Dolby Atmos sound. Visit RL Appliance Main, Real Street Tacloban City today to see the difference firsthand. Bravia 3 Mark II is available from 43 to 100 inches. Cinema is indeed coming home.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
7: Wow, wow, wow. Jaja Melon.
8: Will?
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si baba.

0: The time now on FMR. It's 7:47.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa malusog na tie,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie.
3: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.